0: gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikilig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming maraming salamat po sa Startup M, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po. Hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Startup M at Bobo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
1: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Star FM, it's all for you. Like more, share more.
3: Mega Manila's best music station.
2: Aras sa Star Asia, sa buong kabluan ng Pilipinas, 30 star minuto na makalipas sa alas 8 na umaga, 8:30 in the morning. Hello po sa mga Star Nation natin. Kumakain na nakadalang breakfast. Eat well and enjoy. And kesarap-sarap. Ako ngayong breakfast na ito, talaga namang isa sa mga pinakamasarap. Dahil Sabado, panigurado karamihan sa atin, walang pasok. Talaga namang ma-enjoy nyo. At talaga namang susulitin ninyo ang inyong breakfast. Kaya naman kumain kayo, Star Nation. Take time. Huwag magmadali. Ano pa naman ang inyong kinakain ngayon? Dahil panigurado, marami ang malayo pang ano, kanilang sahod, a 15 pa, ano? Kaya panigurado, marami nagditipid. Kaya malaking katanungan, lalo na yung mga Star Nation natin, ha, na imbes na bumili ng fresh na isda, ang binibili nila, sardinas na delata. Well, sa bagay, talaga namang masarap naman ang sardinas na delata. Pero katanungan dyan, Star Nation, alin ba ang mas panalo sa plato mo? Ang sardinas na delata? O ang fresh na isda? Yan. Kasi Star Nation, ang fresh na isda ay karaniwang magandang source ng protein. Diba? Nandyan din yung omega-3 fats. Nandyan yung vitamins at minerals. Habang ang canned sardines naman, talaga namang practical, 'di ba? Practical, matagal itago at may protein din at omega-3, 'di ba? Kaya kung tatanungin mo, parang pareho lang silang pwedeng maging parte ng balanced diet mo. Pero asawa ni pera. Star Nation, may isang bagay na dapat abangan, 'di ba? Sa delata. Yan ay walang iba kundi ang sodium. Ano ba yung sodium, Star Nation? Kasi bago mo sabihin, sardinas lang yan, i-check mo na muna ang kanyang nutrition label. At pwedeng pumili ng variety na mas mababa sa sodium. Kasi Star Nation, sa fresh fish naman, sa fresh fish o sa fresh days da naman, siguraduhin naman na sariwa, maayos sa pagkakaimbak, at lutong-luto para mas ligtas kainin. Yan naman yung kailangan ninyong tingnan, Star Nation, sa sardina sa delata at sa fresh na isda. Kaya kung budget-friendly at convenient, Star Nation, ang hanap mo, doon ka na sa sardinas. Sardinas can work for you, Star Nation. Kung may access ka naman sa fresh at maayos na isda, dito ka naman sa kabilang banda. Diba? Ang importante, Star Nation, balance ang pagkain. Laging balance, ha. Huwag sa sobra. Lahat ng sobra ay nakakasama. Kaya eat moderately. Aras, Star Nation, sa buong kabuluan ng Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipas sa alas 8 na umaga. 8:33 in the morning. At syempre, welcome pa rin po sa ating programa. It's all for you in the morning. Hanggang alas 8 tayo ng umaga. Ito pa rin po yan sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
4: 102.7

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Duel Dibingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Saka tapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, hinahayaan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Low Bread at sa lahat ng sponsor na 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.

0: 102.7 Star
1: FM. It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: Always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. The National Problem Gambling Helpline. Dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
5: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
6: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1 million pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1 million piso at talagang nagtasasalamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po. Hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bobo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
7: The Philippines number one Star FM.
8: Mga awiting mai-in-love kayo.
9: Mga awiting magpapaalala sa nakaraan.
8: Mga awiting para sa inyo.
9: It's all for you on Star FM.

0: Antonio Lambada.
1: Here we go.
2: Point 7 Star FM, it's all for you. Like more, share more. Starnation, oras po natin sa bukabuluan na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 29 na star minuto na, makalipas alas 10 na umaga. 10:29 in the morning. Maganda star morning ho sa mga Starnation natin na nag last Friday night. Kamusta naman ang inyong paggising sa umaga? Masakit ba ang inyong ulo? Ganun talaga, Star Nation. Ginusto mo yan eh. Kaya sa mga Star Nation po natin, ang mga nagsiinuman, nang ka din ang mga magkakatropa para naman mailabas yung ka din ang mga stress. Binuhos nila sa pag-inom niya ulo. Ikaw ba, Star Nation, kapag nakakaramdam ka ba ng stress o bigat, ano bang ginagawa mo? Kapag gagawin mo na i-assess, di ba? Kapag nakakaramdam ka ng stress o bigat, subukan nating pangalanan muna. O ano talaga ang nararamdaman natin. Baka mamaya, it's only in the mind. Sabihin mo sa sarili mo, pagod ako, di ba? Di naman kaya naiinis ako, nalulungkot ako, nag-aalala ako. Ang tanong, bakit? Kailangan masagot mo yun eh, di ba? Dahil minsan kasi Star Nation, mas mahirap harapin ang isang problema kapag magulo pa ang ating isipan. Kung ano ba talaga yung nararamdaman natin. Kaya kapag napangalanan mo na ang iyong totoong emosyon, mas madali mo matutukoy kung ano ang kailangan mong gawin. Ano ba ang kailangan mong gawin? Which is, magpahinga, huminga, makipag-usap, o bigyan muna ang sarili mo ng oras. Tandaan, Star Nation, ha? Hindi mo kailangan labanan agad kung ano yung nararamdaman mo. Oo, minsan, kailangan mo lang muna itong kilalanin. At kapag nakilala mo na yung totoong nararamdaman mo, that's the time na di ba? Ganun naman kasimple yun. Well, di ko naman kayo masisisi. Misa kasi kapag meron tayong nararamdaman, ang una natin ginagawa, nagpapanik agad tayo. Nilalabas agad natin yung emosyon. Oo, kahit na hindi pa natin talaga alam kung ano ba talaga yung nararamdaman natin. Kaya kailangan natin gawin, Star Nation, inhale, exhale. Tapos inhale, at pigilan mo ng 10 minuto. Saka mo i-exhale. At saka mo isipin kung ano talaga yung nararamdaman mo. Saka the same time, Star Nation, makakatulong yan. Para sa ganun, kaya mong isa-isahin kung ano talaga yung problema mo. At pwede mong piliin kung ano yung pwede mong gawan. Hindi mo kailangan mag-stay doon sa problema na yon. So pwede ka mag-move forward habang gumahanap ka ng solusyon. Yan! Kaya naman, Star Nation, ha? Next time na magkakaroon ka ng problema, huwag agad mag-panic. Hinga ka na muna ng malalim. At pangalanan mo kung ano ang iyong emosyon. Ora, subukan mo luan ng Pilipinas. 33 star minuto na. Makalipin. Direct Star Nation natin. Na nakatutok sa atin. Ha? Dito sa programa, it's all for you and the morning. Lalo na po yung mga Star Nation natin na talaga namang yung mga mabilis uminit ang ulo. Kililanin mo rin yan. Dahil mahirap na. Di ba? Kapag mabilis yung tangyong ulo, baka sa dulo, baka magsisi ka. Di ba? Kaya kung ikaw yung tasyon, bago ka sumagot, huminga ka muna ng malalim at bigyan ang sarili mo ng ilang segundo para kumalim.

tama. Yan. Diba? Ang bibig natin kaysa sa utak natin. Diba? Kumbaga, nagre-react agad tayo habang hindi pa natin siya iniisip. Kaya maganda sa nation, pagkatapos natin magalit, diba, marirealize mo, ay, bakit ko ba sinabi yun? Diba, may pagsisisi ka. Kaya, Star Nation, kapag naramdaman mong patas na ang emosyon, pwedeng uminom muna ng tubig, lumayo saglit sa sitwasyon, o magbilang na ilang segundo bago mag-react. Hindi ibig sabihin nun, Star Nation, na lumayo ka muna, hindi ibig sabihin nun na pinapalampas mo ang problema. Kundi, binibigyan mo lang ang sarili mo ng chance na makapagsalita ng hindi galit ang nag-iisip na hindi lahat ng... Minsan, kailangan mo lang munang itama bago ka mag-salita. Yeah! Medyo na nga ating matugtugan. Dito pa rin po sa programa It's All For You in the Morning.

0: Antonio Lambada. Point Seven Star FM, it's all for you.
1: Love
0: mo, share mo. Star Nation, subuha kabuluan na Pilipinas. Limang star minuto na lang bago sumapit alas 11:00. 10:55 in the morning.
2: Good morning.
0: Hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Talaga namang nakaready na para sa kanilang lunchtime. Baga, nagre-ready na ng kanilang mga recados, nalulutuin. Para naman pagpatak na lasot si Robaga, aba na dyan na nakaready na para lutuin ang kanilang tanghalian. Yan! At syempre mas maganda yan kapag kasakasama nyo 102.7 Star FM dahil susunod na nga po ang programang Star Hits Express para kompleto sa rekados ang inyong lunchtime. Kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio Rabana. Kaya naman manatina na nakatutok ha. Dito pa rin po sa inyong himpilan nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
3: Star FM.
0: Here's Natalie. Para sa kanyang awiting, Torn. Dito pa rin po sa inyong himpilang pinapakinggan.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
0: Kwelang-kwelang, fully digitalized. It's all for you. Namamayagpag na sa jeepney, bus, FX at taxi. Solved na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon ng isna kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na.
2: Basta Star.
3: Balut! Penoy! Bilin na kayo! Grabe! Nakakasigla talagang magtinda habang nakikinig sa paborito kong radio station. Dito sa Pateros, ang pinapakinggan ko habang naglalako ng balot ay 102.7 Star FM. Like mo, share mo.
4: Ano ba talaga ang radio na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
8: Star FM.
9: It's time to fiesta with Bet88.
10: Come dance with me.
9: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplay with 24/7 customer support.
11: Always a party at Bet88.
12: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568. For more details, email responsiblegaming@core.ph.
0: Narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
13: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng Swerte sa Palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radio mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo.

0: radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sun Bride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.
1: Serving the Manila, 102.7.
2: 102.7.
1: The hits coming to you fast, non-stop. Here now is Star Hits Express.
3: Star Hits Express.

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss, Share Boom!
1: Mega Manila's best music station.
0: Aras Aras Star Asia, Subuha, Bluha na Pilipinas. 8 star minuto na lang po bago sumapin ang alas 12 katanghalian. Ako, Star Nation, na umakit nga ho sa $154.93 billion. O nasa 9.6 trillion pesos ho ang kabuuang external debt ng Pilipinas noong huling bahagi ho ng June 2026 mula ho sa dating $14.35 billion noong nakaraang quarter. E dahil nga po dito, tumaas po sa 31.6% ang antas ng utang laban ho sa gross domestic product ng bansa mula ho sa dating 30%. Sa kabilang hao ng pagtaas ng mga obligasyon, nananatili pong matatag ang liquidity buffer ng bansa sa tulong ng $104.74 billion na gross international na reserve, Star Nation, na kayang pumondo sa mga panandaliang utang. Buwaba rin ho, Star Nation, sa 9% ang debt service ratio mula ho sa 9.2% noong nakaraang taon, Star Nation, ha, na nagpapakita hong sapat ang pumasok na dayuhang salapi upang bayaran ang mga nakatakdang pagkakautang. Ayon nga ho sa mga opisyal, ang pagtaas nga ho ng utang ay dinulot po ng mga pautang at pag-i-issue ng global bonds ng pamahalaan para sa pondong pambansa at mga proyektong pangkunlaran. O Star Nation, para sa iyo po mga nagbabagang balita ha, sa loob at labas sa bansa. Ang tabi na po pagpatak na alas 12 na katanghalian. Susunod na nga po ang Bombo Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para po sa ating audio-video streaming, pwede nyo po bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel. Hanapin nyo lamang ha, 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya Bombo Radio Philippines.
2: Like mo! Share mo!
0: Huwag kalimutan, Star Nation, na i-like, i-share, mag-subscribe at i-click ang notification bell. At muli tayo magkartiga, Star Nation, ha, sa Lunas ulit, Mondays to Saturdays, sa ating po mga programa. Yan, Pinoy Morning na, gising na, Morning Star Sweep. It's all for you in the morning. At syempre, ang ating pong Star Hits Express. Yan. At syempre, sa mga Star Nation natin, kung gusto nyo po mapakinggan, sige na nga. Pwede nyo po mapakinggan, Star Nation, na bukas. At abayanan nyo po ang ating programang Sunday Disco Flashback. Hindi po dito sa Star FM Manila. Panapapakinggan nyo po ako sa ating mga sister station sa Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, Star Nation, ang tabayanan na, paalala po pala, tomorrow is a Sunday. Sunday is not a holiday, but a holiday. Maglaan po tayo ng oras ha, sa ating Panginoong may kapal. Magpasalamat, humingi ng tawad at humiling, di lang para sa ating sarili, kundi para rin po sa lahat. Enjoy the rest of your weekend and enjoy the rest of Saturday. At natin ang nakatutok dito pa rin sa inyong impila nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM.
0: Star FM. Here's Casta Clay featuring Flo G. Since day one. Star DJ at Toya Nabara is my name. And music is my game.

0: sa radyo. Bumbo!
1: Ilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Bas! Sa radyo! Bumbo!
3: This is Bumbo Network News, Noontime Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Sabado, ika-12 sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 104 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, kampo ni dating House Speaker Romualdez, tinawag na heartbreak moment ang paglipat sa dating leader ng Kongreso dyan sa Philippine General Hospital.
4: Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakahanay na ang mga aktibidad matapos makarating sa New Delhi para sa BRICS Summit.
3: Ang Maguindanao del Sur naka red alert para naman sa gaganaping Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections.
4: Itong pagsabog naman sa cargo holding ng MV June Aster, iniimbestigahan na 2 Chilean nationals na kaligtas. Ang kapitan ng nasabing ship nakita umanong buhay ngunit hindi pa humaharap sa mga otoridad.
3: Sa ating balita sa iba, yung dagat alamin, yung pagpupulong ng Iran at Gulf countries sa ukol sa Strait of Hormuz, sisimula na sa darating na Lunes. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Inilarawan ng abogado ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na bilang isang true heartbreak moment daw ang naging kautusan ng Sandigan Bayan ay lipat ang kanyang kliyente mula sa Cardinal Santos Medical Center patungo sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila para sa independent medical examination. Iti Pajardo, seryoso at dokumentado ang iniindang kondisyon ni dating Speaker Romualdez at hindi umano ito pinipeke, anya. May pre-existing conditions ang dating House Speaker kabilang na ang mga naunang operasyon at silent stroke na kinumpirma mismo ng kaniyang mga doktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Adi Fajardo.
5: This was a true heartbreak moment, di ba? Even the issuance of the warrant of arrest was a true heartbreak moment. Kahit sino naman siguro, mayaman, mahirap, mataas ang posisyon, no? Simpleng tao, talagang magkakaroon ng ganyang heartbreak moments. So, nakita natin, you can never really predict kung ano ang magiging condition ng isang tao, but na-establish talaga na meron siyang pre-existing condition, hindi ito pinepeke, ito ay totoo, di ba? Nagkaroon na ng mga previous surgical operations, nagkaroon na ng mga silent strokes, documented po lahat yan. At hindi po natin pinipeke yan. Imposible. These doctors are sworn to their oaths.
3: Bagyan ang mga pahayag ng abogado ni dating Speaker Romualdez na si Attorney Adi Fajardo. At samantala, nagpapatotoo ang psychiatrist na si Romualdez ay meron daw kondisyon na kanilang na-diagnose, particular na mga pahayag ni Dr. Lourdes Ignacio na nagsasabi na sa kanilang diagnosis, ang dating pinuno ng Kongreso ay mayroong depressive disorder na may anxiety, may kaugnayan din ang kanyang kondisyon sa iba pang heart at brain related conditions at binigyan siya ng oral medications at regular mindfulness sessions. Matapos naman ang 2 araw na pagdinig, iniutos na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglipat kay Romualdez patungo sa Philippine General Hospital sa lungsod ng Maynila ngayong araw, Setyembre 12. Yan ay para sa independent examination at sa confinement. Nauna nang sinabi ng kanyang cardiologist na maaaring kailanganin niya ng 4-6 na linggo na recovery period dahil naman sa naranasang stress.
4: Kaugnay pa niyan mga kabombotster nation, si dating House Speaker Martin Romualdez dinala na sa Philippine General Hospital. Itong akusado ay sinasa ilalim na sa medical na pagsusuri. May mga detalye dyan si Bombo Grant Hilario.
6: Bombo Dennis, Bombo Jaya. Naidala na ng mga kawarin ng Bureau of Jail Management and Penology si dating House Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa UP Philippine General Hospital. Pasado alas 8:30 ng umaga nang dumating dito sa lungsod ng Maynila ang akusado lula ng isang ambulansya mula sa pribado hospital sa San Juan City. Mahigpit ang ipinatutupad na seguridad sa pasilidad ng ospital kung saan pinaligiran ng mga personnel ng Bureau of Jail Management and Penology ang behikulong kinasasakyan ni Romualdez hanggang sa ito'y maipasok sa loob ng pagamutan. Ayon sa mapagkakatulang source ng Bombo Radio, kinumpirmam nitong isinasailalim na sa medical na pagsusuri ang dating House Speaker. Magugunit ang ipinag-utos na Sandigan Bayan na mapasuri ang medical na kondisyon ng akusado dito sa Philippine General Hospital upang matukoy kung nararapat mapagbigyan ang patuloy na pananatili sa ospital o paggamutan. Ilang oras lamang, Bombo Dennis, Bombo Jai, ang makalipas kaninang gandang pasado alas 10 ng tanghali ay tuluyan ang umalis ang mga bihikulo at kawanin ng Bureau of Jail Management and Penology nang hindi kasama si Representative Romualdez. Samantala, kahapon sa naganap na pulong balita naman ng Office of the Ombudsman, naniniwala si Ombudsman Jesus Quispinboy Grimulla na dapat sa pampublikong ospital ito manatili at iginit na dapat walang special kontrato o special treatment. Pakinggan natin si Ombudsman Grimulla.
7: Well, a public hospital is the right place. Pero ano yan eh, alam mo, I've been in this job and I've been Secretary of Justice. If you look at the people who are confined or who are already in jail in Bilibid or in the BJMP, most of them are worse off than him. And it's sad that they want different rules to apply to him. Wag sana ganun. Kasi we stand by the rule of law in this country. And we don't want people to have special treatment. That's the reason why there's no more special jail in Crame. We made sure that it was already taken down. Yun talaga yung gusto natin mangyari na pare-pareho lang ang hustisya sa mayaman at sa mahirap. Eh, pagkaganyan, ito na naman tayo, sasabihin, iba na naman ang treatment dito.
6: Ayon pa kay Ombudsman Ramuta, patulungin anya nila mga doktor ng Philippine General Hospital patungkol sa fitness ni dating House Speaker Romualdez na mailagay sa detensyon ng Bureau of Jail Management and Penology. Pakinggan natin muli si Ombudsman Boying Ramulla.
7: Kaya, well, we will be asking the doctors when he's there already in PGH about his fitness to return to the BJMP. Kasi hindi dapat ginagawang ano yan. Hindi dapat yan ang ginagawang rule. Dapat exception yan in extreme cases. Kaya it's very sad that the former speaker is resorting to this. I know him very well. I know him very well, but he should take it with more dignity. Hindi dapat ganito. Di ba? He should have more dignity with all of this.
6: Si dating House Speaker Romualdez ay naharap sa kasong plunder sa Sandigan Bayan kaugnay sa mga higit 7 bilyong piso halaga ng nakaawa na yaman. Nag-uulat live mula dito sa Philippine General Hospital. Ito si Bombo Grant Hilario. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Radio Bombo.
3: Nagtitibyan sa atin sa oras na 9 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At ito namang ibang balita mga kabombo. Dumating na ho dun sa New Delhi sa India si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para dumaluyan sa 18th BRICS Summit na nagaganapin simula ngayong araw hanggang bukas. Kasama ng Pangulo sa kanyang biyahe si First Lady Liz Araneta Marcos at ilang miyembro ng kanyang gabinete. Dadalo si Pangulong Marcos sa summit bilang kasalukuyang chairman o chair ang Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kung saan ilalatag niya ang mga pangunahing prioridad ng Pilipinas at dito sa rehiyon. sa kanyang paglahok sa naturang pagtitipon, nakatakdang isulong ng Pangulo ang peace and security, inclusive growth at food at energy security, pati na ang climate resilience at rules-based international order. Kabilang sa mga dadalurin na mga world leaders, sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Kung ganyan, narito ang ilang bahagi ng mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
8: This time, our purpose is twofold. First, the Philippines will represent our ASEAN community in our capacity as chair in the two-day 18th BRICS Summit in New Delhi this weekend. The Philippines shall be joining BRICS core member and partner countries as one of the invited outreach countries. In this role, I will carry ASEAN's voice to the summit and help amplify our community's perspectives on the issues of our time, guided by the priorities of our chairship: peace and security anchors, prosperity corridors, and people empowerment. ASEAN represents the 11 nations of Southeast Asia, a community of almost 700 million people united by a shared commitment to regional stability and collective prosperity. We will engage the BRICS community, whose ranks include four of our fellow ASEAN member states, on advancing our quest for peace, inclusive growth, regional resilience, sustainable development, food and energy security, and the rules-based international order. Malaki ang may aambag ng ASEAN dito, kabilang ang ating mga naging aksyon sa mga isyung ito. We have been asked to participate in the BRICS summit at a time when the global economy is undergoing profound changes, even pressure. Indeed, international and regional groupings may diverge on issues, thrusts, and interests. It is our conviction, however, that as a broader community of nations, it is imperative that we coalesce and cohere around issues that impact us collectively. It is interesting to note that the priorities of the Philippines Chairship of ASEAN under the theme Navigating Our Future Together align well with the priorities of India's Chairship of BRICS, which is themed Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability.
3: Bagyan ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukod nga sa naturang summit, makikipagpulong din ang Pangulo kay Indian Prime Minister Narendra Modi upang repasuhin ang proseso ng Philippine-India Strategic Partnership. Isang taon matapos ang kanyang naging state visit dyan sa India. Kabilang sa inaasahan na pag-uusapan ng dalawang leader ang defense at maritime cooperation, trade and investment at ang panukalang preferential trade agreement, health at pharmaceutical digital cooperation at maging ang turismo at direct air connectivity pati na ang people-to-people ties. Ayon pa kay Pangulong Marcos, riripasuhin din nila ni Prime Minister Modi ang implementasyon ng 5-year plan of action para yan sa 2025 hanggang 2029 na nagsisilbing pundasyon ng strategic partnership ng dalawang bansa. Narito pa ang patuloy ng mapahayag ng Pangulong Marcos.
8: At the open session on September 13, which the Philippines as ASEAN chair and as outreach country has been invited, I will have the opportunity to present the priorities of ASEAN to the BRICS members. I intend to highlight ASEAN's commitment to deepen its engagement with its partners through established frameworks. I will offer views on how partners can and should work in concert, if not together, to address these challenges, especially those that impact developing countries and emerging economies. We will call for fairer global governance, stronger disaster preparedness, and the responsible use of new technologies, climate action, and the peaceful settlement of disputes under international law. We will bring lessons from ASEAN's track record and long-standing commitment to open and inclusive dialogue while preserving strategic autonomy. Secondly, I return to India to further drive forward and provide practical substance to our engagement. With Prime Minister Modi, we will track progress in the key areas of our strategic partnership, pick up on our government's sustained exchange of perspectives on broader economic and strategic questions confronting our shared interests. Prime Minister Modi and I will review the progress in the implementation of the 5-year plan of action for 2025 to 2029 that underpins our strategic partnership. Our discussions will cover defense and maritime cooperation, trade and investment, the proposed preferential trade agreement, health and pharmaceuticals, digital cooperation, tourism, direct.
3: Bagi pa yan, mga karagdagang pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kaugnay ng kanyang aktibidad sa pagtungo dyan sa India.
4: Balita naman, mga kabombot Star Nation, inihayag Human Rights Lawyer Attorney Nery Colmenares sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines na ang paglilinaw sa two-third vote threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay mahalaga upang maprotektahan ang publiko mula sa mga tiwaling opisyal. Ayon kay Attorney Colmenares, lalo na umano'y walang malinaw na probisyon sa konstitusyon kung ang two-thirds threshold ba ay nakabase sa kabuuang bilang ng mga aktibong senador o kasama pa rin ang mga wala sa tungkulin. Matatandaan noong ika-23rd day ng impeachment trial noong nakaraang linggo ay hiniling ni Senator Judge Erwin Tulfo na linawin ang isyung ito dahil sa kasalukuyang sitwasyon ng ilang miyembro ng Senado. Sa ngayon, nakakulong sina Senator Jinggo Estrada at Senator Dante Marculeta dahil sa kasong plunder, habang nagtatago naman si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod yan ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Bukod dito, nasa labas din ng bansa at naka-medical leave si Senator Loren Ligarda na hindi pa matukoy kung kailan makakabalik sa trabaho. Binigyan din ni Attorney Colmenares na hindi makatarungang ibilang ang boto ng mga absent na senador, lalo't hindi naman nila personal na napakinggan ang mga ebidensya at testigong iniharap sa korte upang maging basehan ng kanilang magiging hatol.
9: Eh, bibilangin po bang boto niyo sa impeachment? Ni hindi ka nga, wala kang responsibilidad na pumunta man lang sa Senado para manumpa sa iyong tungkulin, tapos biglang boboto ka lang o bibilangin ka sa boto. Eh, hindi naman tama siguro yan. So para sa akin, that's one more reason bakit kung absent ka, eh hindi ka pwedeng ibilang sa vote base. Eh dapat, kasi absurd na yan eh, na halimbawa, ang sa dami ng mga senador, halimbawa, alam mo naman, maraming mga charges ngayon dyan sa kanila, eh tapos marami silang na-involved dyan, tapos ngayon, wala sila or nakakulong sila, ang Senado, 16 pa rin to convict.
4: Abogado, dapat manatiling epektibong anti-corruption mechanism ang Senado upang hindi madiktahan ng politika o anumang pansariling interes itong pagpapanagot sa mga abusadong opisyal. Samantala, kaugnay ng opening statement ni Presiding Officer Chis Escudero na kinakailangan ang 16 votes o two-thirds ng kabuuang Senado para ma-impeach ang isang opisyal, sinabi ni Attorney Colmenares na sa halip na mag-amend ng panibagong rules, eh, pwedeng maghain ng motion ang sinumang senador upang baguhin ito base yan sa desisyon ng majority ng mga senador.
9: There is no need to amend the Constitution kasi walang ang sinabi ang Constitution na ang two-thirds vote dapat yung present lang. Wala rin sinabi ang Constitution na ang two-thirds vote ay kasama yung absent. So either way, walang sinabi ang Constitution. So it's up for the Senate majority to interpret. Do they need to amend the rules? Yes, they can amend the rules, pero hindi naman siya ganun ka-necessary. Kasi nang binanggit ni Presiding Officer Chis Escudero, ang sinabi niya na tingin ko ang two-thirds vote ay 16, pwedeng ma-challenge siya ng kahit sinong senador and a motion. Nasa rules nila yan, Rule 6 o Rule 5 ng kanilang Rules of Senate Impeachment na kung saan pag may sinabing desisyon ang presiding officer at hindi isang ayon ng isang senador, pwede siya mag-file ng motion para pagbotohan. E kung matalo ang opinion ng presiding officer sa boto, abay di ano, di reverse na yon.
4: Bahagi pa yan ang pahayag ni Attorney Nery Colmenares sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sinaasang magkakaroon ng deliberasyon at opisyal na pagboto ang Senado sa usaping ito sa mga susunod na araw upang tuluyang maayos ang panuntunan bago ang huling paghatol laban dito kay Vice President Sara Duterte.
3: Nagtitindihan sa atin sa oras ng 19:00 na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Iginit naman ni Attorney at Dean Mel Santa Maria na hindi sapat na ituring na absurd ang constitutional requirements na two-thirds number of vote para yan sa pag-convict sa isang opisyal na dyan sa impeachment process. Ngunit hindi rin anya dapat na gamitin ang fixed denominator na 24 kung kabilang na dito ang mga senador na hindi nanumpa bilang senator judge o kaya naman ay hindi aktual na dumadalo sa paglilitis. Ayon kay Dean Santa Maria, malinis sa at malinaw na makikita sa Article Number 11, Section 3, sa Paragraph 6 ng Constitution, ang mga senador ay kailangan na manumpa kapag sitting for that purpose o nagsisilbi sa impeachment bilang huwes o hurado. Anya, nangangahulugan nito na dapat sila ay may legal capacity at aktual na nakikibahagi sa paglilitis. Gitnya, magiging legal fiction kung otomatiko na isasama sa denominator ang mga senador na absent, hindi nanumpa o hindi nakikibahagi sa impeachment proceedings at maaarian niya na magresulta ito sa sitwasyong mapaparalisa ang constitutional process dahil merong pagliban ng ilang miyembro ng kapulungan. Binigyang din pa ni Dean Santa Maria na ang two-thirds sa requirement ay sadyang mataas na threshold upang matiyak ang stability at maiwasan ang basta-basta na lamang na pagpapatalsik sa isang halal na opisyal. Gayunman ay hindi ito dapat umano na pakahuluganan sa paraang sumasalungat sa mismong layunin at rationality ng konstitusyon.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombots, Star Nation, nakataas na sa red alert status ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Emergency Operations Center ng Maguindanao del Sur bilang paghahanda yan sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa araw ng Lunes, Setyembre 14. Nakalerto at nakadeploy na rin ang mga emergency response team upang mabilis na rumisponde sa anumang insidente bago, habang at matapos ang halalan. Layunin ng hakbang na matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections.
3: Kaugnayan niyan mga kabombot, mga ka-Star Nation, ating tunguhin ang Bangsamoro Region. Unang regular na Bangsamoro elections ay mahigpit daw na babantayan ng international community na dumayo pa sa naturang lugar. May pag-ulat dyan ng Star FM Cotabato.
10: Binabantayan ng international community ang unang regular Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa September 14, 2026. Hindi lamang sa magiging resulta, kundi pati sa kabuang takbo ng halalan.
11: Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, nasa ilalim ng microscope ang Bangsamoro matapos ma-accredit ng COMELEC ang halos 200 international observers. Inaasahan ding darating sa Cotabato City ang mga ambassador at consul general mula sa iba't ibang bansa upang personal na masaksihan ng halalan. Sinabi ni Attorney Garcia na ang maayos at mapayapang halalan ay maaring magatulong upang pabulaanan ang pananaw na magulo ang Bangsamoro at magsilbing batayan ng international community sa pagpapatuloy ng mga proyekto at programa sa riyon. Samantala, nilinaw ni Attorney Garcia na hindi layunin ng malawakang security deployment na lumikha ng tensyon sa araw ng halalan. Mananatili lamang sa kanilang mga kampo ang quick reaction forces at agad nakikilos sakaling kailanganin. Sa mga polling precinct, mga guro ang pangunahing mangangasiwa sa pagboto habang nakahanda naman ng halos 2,000 reserve police personnel sakaling may gurong hindi makapagsilbi. Malaking hamon ngayon sa mga otoridad ang matiyak ang isang mapayapa maayos ligtas at kredibleng halalan na hindi lamang binabantay ng mga Bangsamoro kundi ng international community.
12: Kung magiging maayos po ang halalan natin sa rating na Lunes, isa lang ang ibig sabihin, mali ang mga sinasabi ng lahat na ang Bangsamoro magulo ang halalan. Ang Bangsamoro dapat iwasan. Alam niyo po sa kasalukuyan, tayo po ay nasa microscope sapagkat halos 200 international observers ang naandito na accredited ng Commission of Elections. Pupunta ang iba't ibang ambassador at ang consul general ng iba't ibang bansa dito sa Bangsamoro, specifically dito sa Cotabato City. Ano pong ibig sabihin? Ang ibig sabihin natin ay kung ano ang mangyayari, maire-report sa kanilang mga gobyerno. Kung ano ang mangyayari ay magiging basihan sa kung dadalhin ba ang ating mga proyekto at programa mula sa ibang bansa dito sa Bangsa Moro.
10: At yan ang aking report mula dito sa Cotabato City. Ako si Star DJ Lexi. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
4: Sa makalagdagan pang impormasyon, mainit na tinanggap ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang pagpapatibay ng Random Manual Audit Committee sa Resolution Number 1, Series of 2026 na nag-aampon sa ilang teknikal na rekomendasyon ng watchdog para yan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Sa resolusyong inilabas noong Setyembre 10 ng kasalukuyang taon, formal na tinanggap ng Random Manual Audit Committee itong Observation Number 1 to 4 and Number 7 ng NAMFREL, habang isinailalim naman sa pagsusuri ang Observation Number 5 upang mapalakas ang integridad, transparency at verifiability ng manual audit operations. Inatasan nitong Random Manual Audit ang Technical Working Group nito at ang Philippine Statistics Authority na isama ang mga naturang hakbang sa pagpapatupad ng audit para yan sa makasaysayang halalan. Bagamat hindi inaprubahan ang Observation Number 6 upang mapanatili ang mga umiiral na sampling parameters sa ilalim ng batas at Commission on Elections Resolutions, iginagalang naman ng NAMFREL ang pasya ng komite habang patuloy na isinusulong ang mga pagpapabuti sa saklaw ng audit sa hinaharap. Bilang accredited citizens arm na nanatiling committed itong NAMFREL sa pagsubaybay sa Random Manual Audit upang tiyaking tumpak na mabibilang at mapoprotektahan ang bawat boto sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao elections.
3: Karagdagan pa sa ating mga balita, ibinahagi ng legal counsel ng Atienza Shipping na si Attorney Richard De Los Reyes na 134 lamang ang sakay ng MV June Aster nang ito ay sumiklab o nagkaroon ng sunog sa bahagi ng karagatan na malapit dyan sa Maykurun, Palawan. At tinatayang may kapasidad na 300 ang maaaring isakay sa naturang barko. Ayon pa kay De Los Reyes, nasa 117 ang mga pasahero at 17 ang mga crew batay na rin sa manifest na nasabing barko. Kinumpirma rin ng Philippine Coast Guard na 134 ang kabuuang nakalista doon sa manifesto. Sinabi ni De Los Reyes na hindi pa matukoy ng kumpanya ang sanhi ng sunog na naman sa magkakaiba ang mga pahayag ng mga survivors at hindi rin na niya maaaring agad na iugnay ang insidente sa exhaust kaya naman ay doon sa kargadong mga sasakyan dahil sa hinihintay pa ang opisyal na resulta o findings ukol sa naturang investigasyon. Samantala, hindi pa rin mga kabombo makontak ng shipping line ang kanilang kapitan doon sa MV June Aster bagamat naniniwala sila na buhay pa ang naturang kapitan at nakaligtas mula sa trahedya. Sinabi ni De Los Reyes na hihinga nila ng paliwanag ang naturang kapitan kapag git pa nga ng kumpanya barko at kung ang certificate of public ang

firefighting team ang iba pang bahagi ng barko, ngunit may mga bahaging may tubig pa, kaya kailangan pa rin mag-ingat. Batay sa salaysay ng ilang survivors kasi, nakarinig umat iba pang bahagi ng barko, ngunit may mga bahaging may tubig pa, kaya kailangan pa rin mag-ingat. Batay sa salaysay ng ilang survivors kasi, nakarinig uma

0: Sibling factors, kasi nabanggit nga po natin, ay nanggal. Definitely, yan din po ang titingnan po natin. But we are now more cautious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
1: Sa ngayon, umabot na sa 35 ang nasawi habang 53 ang patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 43 naman ang nakaligtas kabilang ang 13 na crew members. Dalawa sa mga survivors ay mag-asawang Chilean na Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, 43 naman ang nakaligtas kabilang ang 13 na crew members. Dalawa sa mga survivors ay mag-asawang Chilean na

niya. Ayon kay Kapunan, ginamit din ni Corona ang pagkakataong iyon upang ipaliwanag ang kanyang statement of

pet ng konstitusyon sa usapin ng impeachment. Mga kabombo at mga consternation, bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita sa pagkakataong ito, ay kuha muna tayo.

po namin na magbigay na po ng mga dapat kaukulang ayuda na naayon po sa regulasyon doon po sa mga affected na mga pamilya po. Yung owner naman po, yung representative po ng Atensya Shipping ay nandito po sa Coron at

0: to sample gagawin yung venue ng pag-convinto ng Marine Inquiry po ay depende po sa top management. Hindi ko po matatagot sa ngayon po yan.
1: Naintindihan po namin. Okay, ang akin po katandem dito ay meron din katanungan si Bombojay. Bombojay, please go ahead.
2: Director, ayon sa Philippine Coast Guard and even sa owner nito, shipping comp-

0: investigasyon kasama na po dyan yung paghahana po dyan sa kapitan po.
1: Eh, good thing na nakikipag-coordinate din yung owner dito, no, sa inyo, Director Bobo Dennis. Anything to add?
0: Investigasyon kasama na po dyan yung paghahana po dyan sa kapitan po.
1: Eh, good thing na nakikipag-coordinate din yung owner dito, no, sa inyo, Director Bobo Dennis. Anything to add?

obligasyon po ng lahat ng ship owners na sundin po lahat ng panuntunan at batayan.

bahagi po ng Palawan kung saan nangyari itong insidente ng pagkasunog ng barko. Samantala, sa iba pa nating balita, itong grupong manibela ay meron hong isasagawa na

Binigyan din ni Valbuena na matagal na nilang hinihiling sa pamahalaan na tugunan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kanilang kabuhayan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines.

0: law expert at may panayam ang Bombo Radyo Legazpi.
1: Na mga halal na ipinaliwanag ng isang constitutional law expert ang magiging papel ng AMICS-QA sa isyu ng 16-vote threshold sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Michael Henry Yusinko sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, na ang magiging papel ng AMICS

Kaya naman, inaayahan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radio del Chak. Kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prices. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na gardenia

0: But if you leave me, wow, anong gagawin? Anong gagawin mo? Awitin na wala po kay Von Royo. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes. Makalipas po ang alauna ng hapon, 1:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre isang panibagong pagkakataon po muli ang pinagkalob sa ating lahat. Para po tayo ay magpatuloy sa pagbabalahan mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakitan ng mga Star Nation natin all over the world. Yes, worldwide po ang kakyutan nating lahat. Kaya naman, welcome na po sa ating programang It's All For You in the Afternoon. Actually, on a weekend, pwede na rin na. Diba? With me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobalabalain kayong kang alas-stress ng hapon dito po sa programang It's All For You in the Afternoon on a weekend. Ay, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, same pilang inyo palaging pinakikinggan. It's the Music and Information, 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo! Star
2: FM! Narito ang isa sa mga grander winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
3: Ako po si Duel Dibingo, nakatira sa Barangay Muson, Malabon City, at dahil sa maraming entries na dinihulog ko, ay ako ang napiling winner ng grand prize na 25,000 in cash. Sa katapos na grand draw ng Swerte sa Palengke 2026 ng Star FM at Bombo Radyo. Kaya naman, inaayaan ko lahat na sumali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radyo dahil tsak kung makakapag-uwi kayo ng mga naglalakihang prizes. Nagpapasalamat ako sa aking proof of purchase na Gardenia, Globe Bread at sa lahat ng sponsor ng 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo, Bombo.

0: Sherman Bolero.
1: Yan ang awiting Just When I Needed You Most. Mula po yan kay Randy Van Warmer. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes makalipas ang alauna ng hapon. 1:30 in the afternoon. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Kung napakinggan mo na ba yung version naman niya ni Legend, the legendary Dolly Parton. Diba? Yung kanyang version ng Just When I Needed You Most. Iba yung atake niya doon. So, ibang-iba. Parehas naman maganda, pero iba-iba talaga. But anyway, syempre, meron tayong iba naman na ibabahagi sa inyo dito sa ating SKL. Share ko lang. Panibagong ito ha, literaryo na aking ibabahagi sa inyo. Kaya naman, right now, let's go to our SKL. Share ko lang. Grabe naman po yung background. Balitan natin, ibahin natin. Alright, so ito na nga. Ito sa mga consternation natin, no? Itong aking ibabahagi sa inyo. Ito po ay nakita natin, no? At nung nakita ko, nabasa ko, naramdaman ko na kailangan ninyong malaman ito, no? Marinig. Kaya naman dito sa ating SKL, share ko lang. Panibagong literaryo na mula po sa Solace in Solitude. Sabi dito, tama sila. Lason nga ang pag-ibig sa babaeng mataas ang pangarap. Sa babaeng may mabigat na responsibilidad, hindi lang sa sarili kundi pati sa pamilya. Sa babaeng butas ang bulsa at hindi kayang magbuhat pa ng ibang tao habang pilit niyang iniaahon ang sarili. Sa babaeng marami pang gustong marating at malayo pa ang lalakbayin. Oo, lason ang pag-ibig. Dahil ang pag-ibig ay hindi dapat dagdag sa bigat na araw-araw mo nang pasana. Dapat magaan. Dapat payapa. Para sa babaeng pagod na sa ingay ng sariling mundo. Nakakatakot magmahal kapag alam mong hindi ka pwedeng magkamali. Kapag marami ka pang kailangang unahin bago ang sarili mong tamtamin. Pero minsan, maaari rin namang hindi maging lason ang pag-ibig. Nagiging tinik lang ito kapag ang karelasyon mo ay walang direksyon habang ikaw ay pilit umaabante. Kapag hindi niya kayang intindihin na may mga laban kang kailangang tapusin bago mo kayang magpahinga. Kapag ang karelasyon mo ay hindi mo kakampi, kundi dagdag sa gulo at bigat na pilit mong binubuhat mag-isa. Dahil kapag ang kasama mo ay marunong ding mangarap para sa sarili niya, hindi nagiging pabigat ang pagmamahal. Kapag ang relasyon mo ay hindi mo rin kalaban, o ang karelasyon mo ay hindi mo rin kalaban, kundi kasama mo sa laban. Yung marunong umalalay nang hindi ka hinihila pababa. Yung kayang sumabay sa takbo mo nang hindi ka pinipilit huminto. Hindi yung pag-ibig na inuubos ka. kundi yung pag-ibig na sabay kayong bumubuo ng mga pangarap na dati ay mag-isa mo lang binubuhat.

Star Nation, yan po ang ating SKL. Share ko lang sa mga oras na ito, isa pong literaryo na aking binahagi sa inyo sa mga oras na ito. Yes, ito po ay mula sa Solace in Solitude. Sabi niya, lason ang pag-ibig sa babaeng mataas ang pangarap. Nag-gets niyo ba yun? Nakapag yung, ito kasi ay kinuha niya no, sa mga palabas no, bilang ngayon ay Philippine Cinema Day. Tama ba yun? DJ Antonio Lambad. Philippine Cinema Day? Oo, ganun no. I mean, ngayong araw na ito, ginugunita natin yung mga gawang Pilipino, no? Pinoy na mga palabas, no? Diba? At ito nga po'y kinuha sa mga palabas, no? Na limbawa, Hello Love Goodbye, Hello Love Again. Tama ba? Hello Love Again yung isa. Tapos, Third World Romance, Tayo sa Wakas, at yung Sunshine. Yung mga palabas na yan kasi, kung napanood mo na yung mga yan, eh, tumutukoy yan sa mga palabas or sa mga babae na merong mga pangarap. No? At mula doon, eh, nakuha niya, no? Nakuha ng nagsulat ng itong ibinahagi ko sa inyo, no? Solace in Solitude, na laso ng pag-ibig sa babaeng mataas ang pangarap. So, kapag ang babae daw, eh, meron siyang pangarap, no? Meron siyang, for example,

laban. Basta support lang daw talaga. No? So yun. Anong naramdaman mo dito sa ating ibinahagi sa inyo right now? Meron ka bang naramdaman? Pwede mong ibahagi din kung ano man yung literaryo na gusto mong mapakinggan o gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig. I-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila, sa Facebook, sa YouTube. Meron ba sa YouTube? Sa lahat ng social media accounts and platforms natin, hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. At yan po yung ating ibabahagi sa mga susunod na pagkakataon. Gaya naman, right now, let's go back to more of the music. Dito po sa ating programang It's All For You in the Afternoon on a Weekend with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Wabula-bulahin kayo hanggang alas 3 ng hapon. Kaya huwag ka mag-alala. Right now, check your time. 38 star minutes past the hour of 1 in the afternoon. 1:38 na po ng hapon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero, kasama kabandingan kabulahan mo sa programang ito. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star.

0: German Bolero.
1: Awitin na mula po sa bandang Westlife, it's I Wanna Grow Old With You. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 26 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. Uy, 2:26 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako, alam mo, kung gusto mong tumanda, kasama yung kasama mo ngayon. Alam mo, hindi lang naman pagtanda na romantically yan, no? Yung asawa, ganyan. Eh, meron ka rin namang makakasama tumanda na kaibigan mo at kung ano-ano pang uri ng relationship. So, hindi lang po romantic, no? Yung itong awitin na ito, doon mo lang siya pwedeng i-apply? Hindi. Pwede din po siya sa kahit anong uri ng relationship. Yan naman, sa ating SKL, share ko lang sa hapon na ito. Isa pong kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo na mula po sa medium.com. Ito po yung tatlong susi, no? Wow, susi pala ito. Diba, na mga bagay na pwede mong, or ingredients, no? Or sangkap, no? Para sa long-lasting relationships. Ito ay hindi lang po romantic relationship, ha? Friendship, ano pa ba, familial, o kung ano pang uri ng relationship natin sa tao. Kapwa-tao. So, ang una po dyan ay yung pagsiset ng boundaries. No, hangganan. Dapat meron ka daw inilalagay na hangganan sa pagitan mo at ng ibang tao. Dapat clear yon. Dapat klarong-klaro yon sa iyo kung ano yung boundaries mo, kung hanggang saan ka lang, kung hanggang saan yung papakialaman nila, parang ganun, at kung hanggang saan lang sila dapat naroroon. Yan. So, setting boundaries between you and the other person. Hindi lang ito sa jowa-jowa, ha, asawa-asawa, kundi pati na rin sa pamilya, sa friendship, ng mga kaibigan. O, di ba, kahit nga pamilya, dapat merong boundaries pa rin. Kasi may tinatawag nga na individualism. Di ba, individual. Isa ka kasing individual. So, may mga bagay talaga pagkakataon na ikaw lang talaga, sarili mo ang makakalutas nun. Di ba? Alam mo, kailangan mong maniwala na sa ganyan. Yung hindi, di ba, totoo naman relationship. Pero meron pa rin kasing individual identity yung bawat isa. Di ba? Di ba? Isang tao ka pa rin. At ikaw, meron kang sarili. Meron kang sarili, quote and quote. Di ba? Ikaw yan eh. At pangalawa dyan, syempre, yung sabi no, ng medium.com, ay kailangan interested, be more or be interested rather than interesting. Diba? Be interested rather than being interesting or be interesting. English kasi. Nahirapan. Hindi, ang ibig sabihin lang nun, dapat interested ka, hindi yung interesting. Sana nagigets, ano? Dapat interesado ka, hindi yung interesting. Hindi yung, paano ba to? Paano yung interesting? Yung parang interesting ka lang, parang kagusto-gusto ka lang. Dapat gusto ka. Dapat interesado ka. No, hindi yung interesting ka lang. Yung parang, wow, interesting. Sana gets? Diba? Kasi may mga tao daw na gusto nila yung mga taong nagtatanong. Gusto nila yung mga taong nakikinig. Ganyan. Hindi yung parang, ang interesting kasi parang very facade. Very pang ano lang, pang labas na kaanyuan. Diba? Parang interesting. Uy, you look interesting. Uy, mukha kang interesting, ha? Parang, uy, medyo nag-spark yung interest ko sa'yo. Pero more than that, diba? Okay lang naman yon. Pero more than that, higit pa dyan, dapat interesado ka. Yun. Interesado ka, kumbaga, buong-buo ka, no, nandun ka talaga. Kung halimbawa, isa yung conversation, isa yung pag-uusap, dapat ikaw ay nakikinig, kumbaga, nakikinig ka sa mga sinasabi ng tao. Ikaw ay nagtatanong kasi nga nakikinig ka. So meron kang mga nabubuong katanungan sa isipan mo para i-clarify talaga, para i-klaro, no, doon sa taong iyon kung ano nga ba yung pinag-uusapan ninyo. So from that, or kung halimbawa ganun ka, makikita na ikaw ay interesado talaga. At syempre, panghuli, para magkaroon ng long-lasting relationships, kahit anong uri po ito ng relasyon, kerida, kabet, charot lang. Hoy, hindi kasama yun. Diba? Ang pangatlo, according sa medium.com, ay ang pagbabawas ng expectation. Minimize your expectation. Kasi kapag nag-e-expect ka talaga, ang pwede talaga niyang puntahan ay disappointment eh. Kapag hindi nangyari. Diba? So babaan mo lang, bawasan mo lang, no? Pwede naman mag-expect, pero wag yung sobra-sobra. Palitan na. Diba? Ayan. So babaan lang po ang ekspektasyon sa kung anumang bagay or ekspektasyon mo doon sa taong, sa kaibigan mo, sa pamilya mo. Aray! Babaan mo lang para hindi ka masyadong ma-disappoint ganyan sa jowa mo, sa asawa mo, or kahit ano pang relationship. Yan po ang tatlong bagay na susi para sa matagal na relasyon, long-lasting relationship. Para naman sila ay makasama mo hanggang sa ikaw ay tumanda. Kung like mo yan, i-share mo yan sa mga kasama mo para masaya ka lang. Yan po ang ating SKL. Share ko lang panibagong kaalaman natin sa atin ni DJ German Bolero. Yes! Grabe naman. Ganyan kayo kamahal ni DJ German Bolero eh. Paligtugtugan tayo dahil mahal na mahal ko kayo. Dito po sa programang It's All For You in the Afternoon ngayong weekend. Oras natin sa buong Kapuluan ng Pilipinas, 33 star minutes. Makalipas po ang alas 2 ng hapon, 2:33 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito pa rin po yan na same pilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 star FM. It's all for you.
2: Love!

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 5 star minuto na lamang. Sasapit na ang alas 3 ng hapon. Merienda time na naman. Pagkatapos mong mag-lunch, magme-merienda ka na naman. Oh, masaya ka na naman. 2:55 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At syempre, magpaalam na muna tayo sa programang It's All For You in the Afternoon ngayong weekend, dahil susunod na po ang programang Afternoon Star Sweep. Ako pa rin po ang inyong makasama, mga kabandingan, mga kabulahan sa programang iyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Excited ka na ba kung anong kakainin mo? Dahil biglang dumilim. Biglang ano no, kumulimlim. Yan. Diba? Makulimlim ulit, no? Ang himpapawid, no? Kalawakan. Wow, kalawakan. Universe. Diba? Yung himpapawid. Ay, nako naman. So, uulan siguro. But anyways, here's Pink and Nate Ruiz with their song, Just Give Me a Reason. To formally close the program, dito pa rin po yan, same pilang inyong palaging pinakikinggan. It's the Music and Information, 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: Like more, share more.
1: Sa Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasarguna ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bulain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
3: You're on the Afternoon Star Sweep. On Star FM.

0: German Bolero.
1: Ang sopas ay hot and cold. Corny. Awaiting hot and cold. Mula po yan kay Katy Perry. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 14 star minutes. Makalipas ang alas 3 ng hapon. 3:14 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. At syempre, welcome na sa ating programang Afternoon Star Sweep. Ay, Marianne time. Kaya naman sa mga Star Nation natin, ako po muna ulit ang inyong mga kasama. Huwag kang mag-alala. I got you. I got your back. Yes, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobulabulain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito po sa programang Afternoon Star Sweep. If you're ready and okay and alright, alright. Tama ba yun? Let's go back to more of the music. Coming up next, a song from myself, DJ German Bolero. Ay naka, basta syempre mga awitin na para sa iyo sa hapon na ito, sa iyong Marietta time. Ito lang po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM! Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
4: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang ligtas sa salamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Star FM!
8: Star FM!
9: Star FM!
10: Basta Radio sa FM?
11: Anos na! Star

0: German Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin. Sa buong kapulauan ng Pilipinas, mayroon na pong 30 star minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, 3:30 in the afternoon. Yan pong ating Philippine Standard Time. Awiting Beautiful Mistakes ang inyong napakinggan. At syempre yan po ay mula kay Maroon 5 and Megan Thee Stallion. At syempre ito no, dahil merienda time sa mga oras na ito. Eh, alam mo ba? Alam kong alam mo. Merong mga beautiful and mistakes no, na kaugalian natin pagdating sa pagkain. Ibig sabihin, merong mga good and bad habits. Ang mga Pilipino, pagdating sa pagkain, syempre dun muna tayo sa mga bad habits kasi bad ka. Palitan ka na. Syempre yung palaging pagkain natin ang kanin talaga. As in, hindi lang palagi, kundi sobrang dami. Excessive, sobra-sobra, no? So, alam mo na, bawas-bawas din sa kanin. Diba? Carbs kasi yan, carbohydrate. Ano pa ba? Siyempre, yung pagkatapos kumain, kailangan merong matamis. O kaya naman, soft drinks. Pagkatapos, ano? Hi! Diba? Parang, well, dessert naman talaga, pero bakit ganun? Bakit parang palagi? So, kailangan moderate pa rin, no? Sa mga matatamis na mga pagkain, matatamis na mga inumin, soft drinks, ganyan. Regulate mo din. Diba? At ito pa, yung gusto ng mga Pilipino kasi, mga mamantika. Oily food. Diba? Mga mamantika, mga babad, soaked. Diba? As in, lubog sa mantika na mga pagkain. Ay, nako naman. And maliban dyan, syempre, yung mga kagustuhan nating mga Pilipino sa mga junk food or processed food or yung mga fast food. Ay, mga tamad. Ay, pero good thing, no? Hindi tayo masyado doon. Pero kapag halimbawa, Amerikano, or nakapunta ka ng Amerika, promise, mahilig sila sa mga instant food. Mga fast food talaga. Diba? Tayo, hindi naman masyado. Pero siguro mga top 3, ganyan. Top 4, ganyan. Ng mga pangit na pag-uugali natin pagdating sa pagkain. Pero syempre, kung may pangit, may maganda. Ikaw na yan, maganda ka eh. Gando-gando mo kaya. So, ang ilan sa mga magagandang pag-uugali naman daw nating mga Pilipino pagdating sa pagkain, ay yung na-appreciate natin yung pagkain. Unang-una dyan, yung nagpe-pray talaga tayo bago kumain. So, kung hindi ka nagpe-pray bago kumain, hindi ka Pilipino. Anong lahi mo? Ay, magpasalamat ka pa rin naman. Ikaw na bala kung kanino mo gusto magpasalamat, basta magpasalamat ka. Diba? At least nagpasalamat ka, diba? Baka mamaya kasi nagpapasalamat ka pala kay Hello Kitty. Diba? Kasi si Hello Kitty pala ang nagbigay sa'yo ng pagkain. Mga ganon, diba? Magpasalamat ka pa rin. So, isa pala yan sa mga magagandang pag-uugali nating mga Pilipino. Ano pa ba? Siyempre, yung pagyayaya natin or pag-aaya natin ng kain. Kain po! Oo, pabebe. Kain po. Kain po kayo. Ganon, di ba? Yung parang, kunwari, kumakain ka, tapos merong mga dumaan, ganyan, o kaya parang, ano, biglang dumating, ganyan. Uy, kain! Di ba? Ang pangit na ugali natin dyan, eh, kapag kumain nga yung taong yun, maiinis ka deep inside. Diba? Wag ganon. Pag sinabi mong kain tayo, ganyan, dapat yung bukal sa loob mo naman. Hindi yung pag kumain nga talaga sila, eh parang, ganun ang gagalaiti ka sa loob, ano? Ganun, di ba? At syempre, yung balanced food talaga tayo. Sana. Feeling ko, majority of us, ano, balanced food talaga ang Pilipino. May gulay, merong meat, as in yung glow fruits, mga ganun. Eh, balanced talaga. Kaya kung hindi, hindi ka Pilipino. O yung nagigets natin yung ano, no, kahirapan, pero sana mura naman yung mga gulay ganyan, pilitin pa rin natin na maging balance, no? Balance yung mga kinakain natin. Hindi tayo puro meat. Diba? Puro instant food, instant noodles, sardinas, ganyan. I mean, iba-iba naman natin. Merong mga gulay, ganyan. And isa talaga yan sa mga magagandang pag-uugali ng ate natin. Nating mga Pilipino. Wah, kasama talaga ako doon. Diba? At mas gusto talaga natin, isa pa to, no? Mas gusto talaga natin ng niluluto. Lutong bahay, ganon. Diba? Hindi tayo talaga mahilig din naman talaga sa junk food. I mean, half-half, diba? Yung mga iba dyan na mga, hay, mga tamad. Gusto nila mga instant, mga pagkain, mga fast food. Diba? Pero masarap pa rin talaga yung lutong Pilipino, lutong bahay. At isa pang mga magagandang pag-ugali natin sa pagkain ay yung gusto natin na kumakain tayo ng sabay-sabay. Ito pa, no, yung kumakain tayo sa lapag. Ako, proud ako. Proud ako na ganyan, ganyan yung kinalakihan ko, yung kumakain sa lapag. Promise. Ayan talaga. I mean, ako, at least, Pilipino ako, Pinoy ako, di ba? Kung hindi mo naranasan kumain sa lapag, mayaman ka. Wala naman masama doon, di ba? Mayaman ka nga lang. Hindi, mayaman ka. Edi ikaw na. Ay, ako proud ako na kumakaya kong kumain sa lapag at yan yung kinalakihan ko. At yun yung maganda sa pagiging isang Pilipino. Hindi yan ano ah, hindi yan yung parang toxic na positivity na parang alam mo yun. Hindi, simple yun. At saka wala namang masama kumain sa lapag, di ba? Anong sinasabi mo dyan? Diba baka kasing iba iniisip na parang hindi dapat dapat yung progreso, yung isipin mo, dapat iahon mo yung sarili mo sa hirap. Alam mo, kahit umaman ako, sa lapag ako kakain eh. Kaya ko kasi, di ba? Yun kasi yung kinalakihan ko. Kunwari may sala, di ba? Eh, kaya ko pa rin naman kumain sa lapag. Di ba? And there's nothing wrong about it. Huwag ka masyado dyang, ano, pang mata ka. Yan po ang ilan sa mga magaganda at mga pangit na pag-uugali nating mga Pilipino umano kapag tayo ay kumakain. Happy Merienda time sa iyo. Whatever you are eating right now, make sure na mag-pray ka bago kumain. At ikaw na bahala kung gusto mong mamahagi kasi baka mamaya labag sa kalooban mo yan. Ang mamigay. Eh di ikaw na. Oo, basta happy, happy, happy merienda time sa iyo. At syempre, marami pa tayong mga tugtugan, tugtugin, awitin na para sa iyo dito sa programang Afternoon Stars with me, Star DJ German Bolero, DJ na palaging si Sargon ang inyong kaliti. Babalabalain kayo hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang

0: pamangang musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alas na.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Sobrang aking saya dahil ako ang nanalo ng second guaranteed prize, 15,000 pesos in cash, nakatatapos na grand draw ng swerte sa palengke 2026 nitong September 5, 2026. Ako po si Andy Cambalo mula sa Commonwealth Quezon City at labis po akong nagpapasalamat sa Star FM at Bombo Radio. Malaking tulong po ito sa amin sa dagdag puhunan sa tindahan. Kaya naman patuloy akong tali sa mga susunod na promo ng Star FM at Bombo Radio. Maraming maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking winning prop of purchase na San Miguel Philippinesen. Happy 60 years anniversary sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much, 102.7 Star FM, Manila. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Number one in music, news, and information. This is 102.7 Star FM, Mega Manila's best music station.
2: Star FM!
3: Star FM!
4: Star FM!
5: Star FM!
6: Star FM!
7: Basta radyo sa FM?
8: Ayos na!
9: Star

0: German Bolero.
1: Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong 27 star minutes. Makalipas po ang alas 4 ng hapon for 27. In the afternoon, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nako naman, eto na nga, baka pagkakataon mo na ito na mapalakpakan ngayong hapon. Kaya naman pumunta ka na sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Naka-live streaming tayo sa mga oras na ito. Hanapin mo lang 102.7 Star FM Manila. Ayan na, sa Facebook at sa YouTube yan. At kung nandyan ka na po, nako, maraming salamat. Dahil pipindutin mo ang mga reaction button dyan sa ibaba at syempre yung ating share button. Bakit kamo? Dahil more chances of picking yan, maya-maya lamang. Isa po ang maswerte na mapapalakpakan ng mga mapapalad na palad ni DJ German Bolero. Ang mag-uwi po ng 1 million. Napalakpakan na may kasamang hiyawan. Ikaw na yan. Diba ang mapipili natin sa dulo nitong ating live streaming ha? Kaya mag-comment ka na dyan ng pangmalakasan mong sagot. Ito na ang ipinahulaan natin pero bubulahin na natin right now. Bola. Ayun. Sa letrang T. Anong syudad sa probinsya ng Cavite na nagsisimula sa letrang T ang ipinangalan sa mga martir na pinatawan ng parusang kamatayan ng mga Kastila noong September 12, 1896. Ayan na, September 12 kasi ngayon. So ngayong araw, pero noong 1896, merong mga martir na pinatawan sila ng parusang kamatayan. So, sentenced to death. Death sentence, ano? Via firing squad ito, kagaya ng pagkamatay ni Dr. Jose Rizal. So, anong syudad ba ito, no? City sa Cavite Province ang ipinangalan sa kanila. Uy, alam mo ito, isa to sa magandang knowledge, no? Promise. As a person na Caviteño din, ipinanganak sa Cavite pero hindi dito sa city na ito. Pero tumira din naman. I mean, tumira kasi yung ate ko diyan kaya medyo naging tambayan ko na rin yan. Hanggang sa mga oras na ito kasi taga-diyan yung mga kaibigan ko, kaklase ko nung college. Kaya napapadpad pa rin tayo dyan. Madali na, meron ka bang comment? I-comment mo yan sa comment section ng ating clue. Dati pong Quinta or Quintana ang pangalan nito. Sabihin na natin, no, ito pa, mas malakas na clue ito. No? Dati kasi siyang sakop ng Tanza, Cavite. Kung saan yung birthplace ko. Birthplace ko ang Tanza, Cavite. At dating parte yan ng Tanza, Cavite. Yan. At ang tawag nga dyan ay Quinta or Quintana noong mga unang panahon. O ayan, ito ang ilan sa mga pwede mong kopyahan sa mga ngopyang K.O. K.O. Letter K talaga. Ito na ang ilan sa mga nagkomento na ng kanilang mga sagot. Sabi dito, C. Ba't may C? Ano to? Wala namang options. Si Tanggol. Tres. Martyrs Cross. Tres Martires City, Ternate, Cavite. Nako. Martyr Cross. Kinopya talaga niya. Ternate, T. Tres Martires. Tatlong Martires. Tatlo lang sa kanya. Tita ko, perfect. Tinashe. Tres Martires. Ito naman, Tres Martires. Nako, tatlo lang talaga. 13 as in 13, Martires City, Takurong, Takurong, Tiaong, ano to, The Hague, Martyr Cross, ano to, Tenerhania, 3 Martires, 3 talaga, tatlo lang talaga, 3 Leches, 3 Manilensis, 3 4 10, Tibok po, Tahong, Ate Tahong. Eto, Tigidong. Tagaytay. Nako naman. I like your answers, ha. Yung ibang mga sagot dyan, I like it. Mga, medyo nahirapan akong pumili. Oo. Kaya naman, pumunta na po kayo sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Ang ating pinahulaan ay nakababad na sa mga oras na ito. Isa po ang ating pipiliin na mapapalakpakan ng mga mapapalad kong palad sa huli nitong ating live streaming. At isa din po, no? Ah, isa siya. Siya ang 1 million peso. Ay, 1 million na palakpakan ng mga kasamang hiyawan. Ayan po ang iyong matatanggap. Bilisan mo na, balay mo, mapalakpakan kita, di ba? It's a privilege ang mapalakpakan dito. Sa ating segment na Bulan Time, eto nga sa mga Star Nation natin, sa letrang T. Sino or anong syudad sa probinsya ng Cavite na nagsisimula sa letrang T? Ang ipinangalan sa mga martir na pinatawan ng parusang kamatayan ng mga Kastila noong September 12, 1896. Ah! Ang clue natin, ang dating pangalan nito ay Quinta or Quintana. At isa pang clue natin dyan, dati po itong parte ng Tanza, Cavite, na birthplace ko. Birthplace, Tres Cruces. Hello sa mga taga Tres Cruces dyan. Diba sa may kampo, no? Kampo yan ng mga ano eh, ng AFP dyan eh. Ng Army eh. Diba? At dati siyang parte ng Tanza, Cavite, pero ngayon separate city na siya. Ayan. So ano nga ba yan? I-comment mo na yan sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At baka ikaw ang mapalakpakan natin na mapipili ko sa uli nitong ating live streaming. Kaya naman, ito na i-reveal na natin ang tamang sagot. Kung ang iyong sagot ay 13 Martires Cavite, ikaw ay may tamo. Congratulations sa lahat ng mga nakatumpak ganern, nakasargo ng ating pinahulaan ngayong hapon na ito. Pero mas congratulations sa mali ang isinagot. Ayon sa mga Star Nation natin, ha, 13 Martires po ang 13 Martires City. Ipinangalan sila doon nga sa 13 or 13 na martir, no, sa Cavite. At sila po ay napatawan nga ng death sentence or parusang kamatayan noong panahon ng mga Kastila noong September 12, 1896. Yan. During Philippine Revolution yan, ha, against Kastila or Spaniards. Yung 13 Martires po, isa po yan sa isa sa mga malalaking baryo, no? Let's say baryo ng probinsya ng Cavite. At yan nga po ay dating pangalan yan ay Quinta or Quintana na naging parte ng municipality ng Tanza, Cavite. At siya po ay naging city noong May 24, 1954 na inaprubahan po yan ni President Ramon Magsaysay. Ayan na, dati po, no? Dati Imus. Imus daw ang Kapitolyo ng Cavite City, ng Cavite Province. Oo, pero sa panahon niya ni dating Pangulong Marcos, no, Marcos Senior. Pero itong noong panahon na early years ginawang 13 Martires, no, parang siya yung de facto, parang ganyan na Kapitolyo ng probinsya ng Cavite dahil dito matatagpuan ang halos lahat na mga government offices, no, sa 13 Martires Cavite. Ayun na, 13 or 13 nga na mga Pilipino sa Cavite ang in-execute ng Spanish authority sa Plaza de Armas po yan, malapit sa Fort San Felipe sa Cavite City dahil sila ay nakisali o sumanib sa Katipunan Revolution. Ayan, meron silang plot, no, na ginawa para patalisikin ang gobyerno ng Spaniards at mabilis naman silang nahuli din at nalaman ng mga Kastila, kaya naman sila ay nahuli. Itong 13 martyrs ng Cavite na ito, sila po ay, ang age nila ay 31 to 64. Sila po ay ikinulong, tinorture ata na sentenced to death nga, no, sa pamamagitan ng firing squad, kagaya ng kung paano kinitil, no, or pinataya si dating or si Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, 'di ba, para maipakita sa mga Pilipino doon dati na sumuko na rin sila. Ang sampu po diyan ay Mason, no? Mason sila. Ito ha, ito. Ang maganda kasi dito sa 13 Martires Cavite, yung mga barangay nito ipinangalan sa kanila, no, sa 13 Martires na 'yan ang mga barangay dito. Ako personally, na ano ako dyan, na namamangha ako ng sobra-sobra. Ewan ko lang. Diba? As a person na dyan kasi sa Cavite, sa 13, nakatira yung ate ko. So may mga pagkakataon na nandyan ako nakatambay. Pero ngayon din, tambay din ako dyan dahil yung mga kaibigan ko nung college ay dyan nakatira. Diba? O ito ha, sa mga taga Cavite dyan, itaas ang kamay ng mga taga Barangay Inosensyo. Ayan, ang isa sa mga martir na iyan ay si Mariano Inosensyo. Siya po ay 64 years old, isa pang mayaman na proprietor. Ito lang yung hindi ko alam, ano. Eh sige, idulo na lang natin yan. Ang isa pa dyan ay si Maximo Gregorio. Sa mga taga Gregorio dyan, 40 years old, isang clerk ng sa Cavite Arsenal. Si Hugo Perez. Diba si Perez Hugo? Sasabihin kapag nakasakay ka sa sasakyan, sa may Perez lang po. Perez Hugo. Hugo Perez. Diba siya po ay physician, isang doktor, member po ng Katipunan. At isa po dyan sa mga taga-Lapidario, si Severino Lapidario, 38 years old. Chief warden po siya ng provincial jail at miyembro po ng Katipunan. O eto, taga dito yung ate ko, sa De Ocampo.

Osorio, Barangay Osorio. Si Francisco Osorio, 36 years old, isang Chinese mestizo naman po yan at contractor. Si, oy, sa mga taga San Agustin, malapit sa De Ocampo. Si Antonio De San Agustin, 35 years old, isa po siyang surgeon at businessman at sa mga taga Concho. Agapito Concho, 33, isa pong teacher, musician at painter. Ayun nga yung hindi ko alam, no, kung saan sa 13, no, isa pa ba to? Barangay ba ito, no, sa 13, yung Concho? Ito pa, si Jose Laliana. Meron bang Barangay Laliana? Hindi ako masyadong familiar. Diba, Cabezas? Meron bang Barangay Cabezas? Dahil si Eugenio Cabezas, 41, watchmaker po yan at miyembro ng Katipunan. Si Jose Laliana naman, 54, isa pong mananahe, former corporal po yan ng Spanish Army and Spanish Masons. Ayun na, ang pag-execute kasi, no, pagkitil sa tatlong martyr na ito, tatlong po. 13 yon. 13 martyr na ito at marami pang mga execute ng mga Spanish. Ito po yung mga nagsimula ng revolution talaga ng Pilipinas. Kaya naman tayo ay nakalaya noong June 12, 1898. Yan nga ang ating Philippine Independence. Ay, nako, napakagandang impormasyon nito, lalong-lalo na kung ikaw ay taga Cavite at Rese Martires Cavite. Ayan, check natin right now ang ating mga komento right now na live sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube. Huwale! Wait lang, try kong check dito sa akin mismo sa PC ko dito. Hi! Ayan, meron dito, sabi, hello DJ, hello sa iyo dyan, ayan. Magandang hapon Star DJ German Bolero, magandang hapon din, magandang afternoon. Ayan, 13 Martires Cavite daw. Tatlong bibe daw. Tatlo lang talaga yung bibe. Tenerife. Tatlong maleta. Naku, tatlo lang. Di ba 18 yun? Hello sa mga kulit ng Star DJ German Bolero. Hello din sa iyo dyan. Ayan, 13 Martires. 104 days before Christmas. That's true. Magandang hapon po kay Nanay Vason na nanayikinig ngayon mula sa Batingan na Binangon and Rizal mula kay Jermiki. Halo, halo, halo, halo. Ay, may nakikinig sa ating Bombo Radio mobile app sa 102.7 Star FM down na sa second day. Sa Naga, second day dahil fiesta ng Peña Francia. Earl Brian Sabaliege. Yan. Eto na nga sa mga Star Nation natin ang ating napili na mapapalakpakan ng mga mapapalad kung palad ang mag-uwi ng 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Congratulations dahil sa iyong sagot. Congratulations, Mary Jane Daza Gabito, sa sagot mong letter C. Oo, wala namang options pero sumagot ka ng letter C. Whatever it is, tama ka. Dahil dyan, tagapin mo ang 1 million na palakpakan na may kasamang hiyawan. Ang ingay-ingay! And congratulations sa iyo. Live na live tayo ha sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube. Ayan, di mo binasa live comment ko, ha? Ano ba sabi mo doon? Ayan, 13 Martires daw. 13 Martires. Ayan. Ayan, congratulations sa lahat ng mga nagkomento sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Punta po kayo sa radyo dahil tuloy-tuloy po tayo sa ating programang Afternoon Star Swift with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti

bobola-bolain ka hanggang alas 5 ng hapon dito sa programang Afternoon Star Suite. Sabi niya, natawa ka sa letter C? Yes. Mababaw lang kaligayahan ko. Bakit ba? Oras natin, sa buong kapuluan ng Pilipinas, mayroon na pong, mayroon na lamang 14 or 15 star minutes bago sumapit ang alas 5 ng hapon. 4:45 in the afternoon, yan po ang ating Philippines Standard Time. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan, sa impilang inyong palaging pinakikinggan, it's the music and information. Ito pong 102 points.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwela ng mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star?
6: Uy! Itapat mo naman sa akin yung electric fan. Pawis na ako.
7: Mamaya na. Nainitan din ako, no?
6: Kanina ka pa dyan eh. Ako naman.
7: Wait lang. Last 10 minutes.
6: Ate, oo.
8: Nag-aaway na naman kayo. Alam nyo, buksan nyo na lang ang radyo at makinig tayo sa 102.7 Star FM, kung saan cool ang music at laging fresh ang hits. Ang ultimate pampagood vibes at pampacool down dito sa bagong silang Caloocan.
9: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
10: Star FM!
11: Star FM!
12: Star FM!
0: Star FM! It's all for you!
13: Star FM!
14: It's time to fiesta with Bet88!
15: Come dance with me!
14: Experience award-winning Bet88! Secure and fast gameplays with 24/7 customer support!
16: Always a party at Bet88!
17: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568 for more details. Email responsiblegaming@core.ph.

0: German Bolero.
1: Yan ang awaiting and never say die, Iron Eagle ng King Cobra. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 16 Star Minutes. Makalipas ang alas 5 ng hapon, 4:16 or 5:16 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. At welcome sa ating programa, Twilight Zone. Ako pa rin po ngayong sasamaan pa rin kita. Ka magalala, hindi ka mag-iisa. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Bobolabolain kayo hanggang alas 6 ng gabi dito sa programang Twilight Zone. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: Yan ang awiting Serious Eye in the Sky by Alan Parsons Project. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 34 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. 5:34 in the afternoon. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Alan Parsons Project. Project. Kung ikaw ay taga QC, taga Quezon City o kaya naman na pupunta ka dyan, medyo naiisip mo ba kung bakit meron dyan mga lugar na Project 4, Project 6, Project 8? Ba't may mga project? May teacher ba dyan? So may Teacher's Village pala dyan, ano? So malay mo yung Teacher's Village, siya yung teacher ng mga estudyante dyan, tapos yun yung mga project. Charot lang. Ayan, yung mga project dyan sa may Quezon City, dapat kasi magiging housing projects. Yan. Noong unang panahon, panahon ni President Manuel L. Quezon, gusto niya na magkaroon ng new city sa labas daw ng siksikan na Manila City. So yun nga yung dyan sa may Quezon City. At noong 1938, nagkaroon ng People's Home Site Corporation na ito po ay mula sa gobyerno at bumili sila ng 1,529 na hektarya doon dyan sa may Diliman Estate. Dyan sa mula po yan sa Tuazon family. So Quezon City dati ay na-establish pa niya pagkatapos pa lang ng taon na iyan. Yung housing na yan, central yan sa city, sa bagong city, sa bagong development ng city. Yung People's Home Site Corporation na naging People's Home Site and Housing Corporation. Nag-develop sila ng planong residential communities kung saan yung mga ordinaryo mga pamilya, kagaya na lamang ng mga government employees, workers, pwede silang makakuha dyan ng kaya abot kayang mga pabahay. Pero instead of pagbibigay nito every development nito ng elaborated na name, yung government no, in-identify na lang nila itong mga ito sa pamamagitan ng low-cost housing project number 1, project number 2, project number 3, at marami pang iba. Eventually, yung batas, no, nilabel na lang ito bilang actual na mga pangalan nila. Kunwari, project 1, project 2, project 3. So, yung project 1, 2, 3, and 4, yan po ay Roas Home Site or yung Roas District malapit sa Kamuning. Yung project 1 yon. Yung project 2 and 3, yan po ay dinevelop na naging Crino District sa loob sa malapit po yun sa Kamias at Anonas, diba? At syempre may mga barangay dyan na Crino 2A, 2B, 2C at 3A. Tapos yung Project 4, huge residential po yan, residential development sa tabi ng Cubao, diba? Alam mo na yun. Nasaan naman yung Project 5? Diba? Yun yung syempre medyo interesting talaga. Diba? So, pagkatapos kasi ng Project 4, Project 6 agad. So, ano nangyari sa Project 5? Diba? Ayan po ay nag-i-exist pero yan po ay nasa Manila City na. Diba? Yung historical PHHC, meron silang low-cost housing project number 5 bilang development dyan sa may Pandakan. Yan po, yan yung panglima, no, doon sa sinasabing projects 1, 2, 3, 4, tapos 5. Naligaw, napunta ng Manila. Tapos syempre, yung Project 6, dyan yung sa may North Avenue, Visayas Avenue. At syempre, Project 7, dyan sa may Veterans Village. Tapos yung Project 8, mas malayo pa sa medyo dulo na ng Norte. no, papunta sa Toro Hills o kaya yung Bahay Toro, no? At over the decades, yung original houses dyan ay nagbago na rin. Yung mga pamilya nag-expand na rin dyan. Commercial establishments nagkaroon na rin. At yung mga kalsada dyan ay naging busy na rin yung... So yan ha, sobrang laki kasi ng Quezon City, no? Mahirap na rin talaga magpangalan ng mga lugar-lugar. Meron nga dyan Road 1, 2, Road 1, Road 2, Road 3, hanggang Road 10. Or hanggang, hindi ko nga alam kung hanggang anong road yan dyan. Diba? Sa sobrang laki ng Quezon City, ano pa ba? May mga lugar dyan, Camyas Road, diba? Meron bang Okra? At marami pang iba. Yan.

0: narito ang isa sa mga grander winners ng swerte sa palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
1: Ako po si Orlando Asisting Garcia, nakatira sa Rosario, Pasig. At ako ang winner ng grand prize ng 10,000 pesos in cash sa katatapos ng grand draw ng swerte sa palengke 2026. Ang Star FM at Bombo Radyo mula week 1 ay natiyaga akong nag-sense ng entries, kaya naman labis ang papasalamat ko na nabunot ang pangalan ko sa grand draw. Kaya maraming salamat sa Star FM at Bombo Radyo dahil tiyak na malaking tulong ito sa aking mga gastusin sa araw-araw. Muli, maraming salamat sa mga sponsors, lalong-lalo na sa aking proof of purchase ng Holiday Sunbride at sa 102.7 Star FM Manila. It's all for you, Basta Radyo Bombo.

Panahon na naman. Hindi na pindot ang mute. Unmute. Panahon na naman ng pag-ibig, yes. Alam mo, dapat ng pag-ibig, panahon yan everyday. Dapat everyday yung panahon niya. Ganun. Ang gulo. Diba? Pero syempre, nararamdaman na nga natin yung nang mas malala, mas maigting no, yung pag-ibig dahil bare months na. Ako, excited na ako makakita ng mga Christmas lights, ng mga makarinig ng mga Christmas songs sa mga kalsada, sa mga mall. Tapos maging malamig na yung panahon. I'm so excited! Gusto ko na magka-snow dito sa Pilipinas. Sarap. Wala palang snow dito sa Pilipinas. Sayang naman. Pero it's the most wonderful time of the year. I believe in that. Yan yung pinakamagandang time of the year. Diba? I like it. At syempre, like din natin ang susunod na programa dahil Bombo Network News Evening Edition na. Hanggang dito na lamang ang ating programang Twilight Zone. Maraming salamat sa iyo. Ikaw mismo ha. I appreciate you. Please know that I appreciate you. Kaya naman, ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan. Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. And to formally close the program, ako, ano bang hinihintay mo? Ano bang mga traits ng taong hinihintay mo? Here's Foreigner with their song. Waiting for a girl like you. Ito lang po yan sa MP lang inyong palaging pinakinggan. Ito pong 102.7. Star DJ German Bolero po para sa 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi. Kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radio Bumbo!
2: This is Bumbo Network News Evening Edition broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ang Sabado, Setyembre 12, 2026. At sa ating Christmas countdown, 104 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ating pong mga headlines, Defense Secretary Gilbert Chudoro nanindigan laban sa pananakot ng China, iginit ang respeto para sa soberanya ng Pilipinas. Ang Commission on Elections nagsagawa na ng final testing and sealing para naman sa mga automated counting machines na gagamitin sa Bangsamoro parliamentary elections. Kapitan ng MV June Aster ay nakaligtas doon sa pagkasunog ng barko pero wala pa raw sa kustudiya ng mga otoridad. At pagsasauli naman ng yaman o yung tinatawag na restitution ni dating House Speaker Martin Romualdez, ipinauubayan na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. At sa ating balita sa ibayong dagat, mga pagpupulong ng Iran at iba pang mga karatig na bansa ukol sa magiging sitwasyon dyan sa Strait of Hormuz, maaring masimula na pagpasok ng susunod na linggo. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tinalakay ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro ang isyo ng relasyon ng Pilipinas sa China matapos na makatanggap ng liham ito si Chudoro sa ginanap na Seoul Defense Dialogue 2026 doon sa South Korea. Kinumpirma ni Chudoro sa panayam ng Bumbo Radio na mula mismo sa China ang naturang liham na iniabot sa kanya ng mga dumadalo sa naturang defense forum. Narito ang bahagi ng pagkwento nitong si Secretary Gilbert Gibo Chudoro.
3: Alam nyo, the best confirmation, Korean media naglabas. Huwag na lang manggaling sa akin, sa Korean na lang. Alam ka naman may mag-slip ng ganon. Sasabihin nila, stage, sino bang mahilig mag-stage? Sila. Kaya may Peking Opera, may Shanghai Opera, may Canton Opera. Tayo, hindi tayo mahilig sa opera. Sila mahilig doon.
2: Bagian mga kabombo ng mga pahayag ni Secretary Gilbert Gibo Chudoro sa pagbabahagi nito sa Bumbo Radio Philippines. Ayon pa sa kalihim, hindi dapat na magpadala ang mga Pilipino sa anumang uri ng pananakot o kaya naman ay pagpapakita ng puwersa. Binatikos pa ng kalihim ang umano'y mga hakbang ng higanting bansa na anya'y naglalayon na malinlang at manakot habang minamaliit ang Pilipinas bilang isang bansa na hindi may tatapat umano doon sa isang malaking teritoryo kagaya nga ng China. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Secretary Gilbert Chudoro.
3: Alam na naman natin ng Pilipino, nililinlang tayo eh. At sinusubukan tayong takutin. Ang nangyari pa sa Pacific Island nung kakausapin ng presidente ng Palau ang China eh. Sinabi nung ambassador nila, but you're a small country. The important thing is country. Sabi niya, ganyan ang tingin nila eh.
2: Bagi pa yan ang mga pahayag ni Secretary Chudoro. Sa kabila nito, iginit ni Chudoro na hanggat nais ng ating mga kababayan na magkaroon ng kapayapaan at maayos na relasyon sa lahat ng bansa ay kanila naman itong itataguyod na mga nasa pamahalaan. Gayunman, malinawaan niya na dapat na igalang ang soberanya at ang teritoryo ng bawat bansa. Para kay Secretary Chudoro, simple lamang ang hinihingi ng Pilipinas. Ito ang disente at maayos na pagkikitungo at pagrespeto sa karapatan at soberanya ng ibang bansa. Narito ang patuloy pang mga pahayag ni Secretary Gilbert Chudoro Jr.
3: Gusto naman natin may maganda relasyon. Tratuhin lang tayo ng tama at huwag akuin yung karagatan natin. No? Eh kung hindi naman inaako yung karagatan natin, hindi sinasabotahe ang ekonomiya natin, bakit tayo makikitungo na masama, hindi ba? Eh, nasa sa kanila na yon, nasa China na yon. Kaya decency and good behavior lang ang hinihiling natin. Hindi naman nila pinapakita yun eh, sa atin eh, di ba?
2: Yan ang bahagi ng mga pahayag ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pa nating mga balita, aabot sa 108 foreign nationals mula sa mahigit isang dosena ng mga international organizations at delegations ang nakatakdang makabilang dyan sa mga monitoring team sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Yan ay sa darating na 14 ng Setyembre. Ayon niya sa Office of the Presidential Advisor of the Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRO, kabilang sa mga delegasyon na magmamasid doon sa proseso ng halalan ang mga embahada ng Palestine, China, Australia at Japan. Gayon din ang iba pang mga international organizations. Pinakamarami ang delegasyon mula sa Asian Network for Free Elections and National Democratic Institute, yung tinatawag na ANFREL, at mga kahalintulad na grupo na may 22 miyembro, habang 17 naman ang mula sa Embahada ng Japan. Sinabi ni Peace Advisor Secretary Melson N. Sarmiento na mahalaga ang presensya ng international observers bilang suporta na rin sa democratic aspirations ng Bangsamoro, at inaasahan na makakatulong ito upang mapalakas pa ang tiwala sa electoral process dito sa ating bansa. Samantala, nakipagpulong din ang mga opisyal ng militar at pulisya, pati na yung nasa hanay ng peace sector para naman sa mga commander na nakatalaga dyan sa bahagi po ng Bangsamoro Region mula sa hanay ng Moro Islamic Liberation Front, at yan ay upang matiyak ang peaceful, orderly at credible elections. Nakatuon ang pag-uusap sa security measures at direct communication, at pati na yung pag-iwas sa posibleng tensyon sa Lanao del Norte at mga kalapit na komunidad magpaman ng regional elections. Pawang nangako naman ang security forces at ang Moro Islamic Liberation Front dyan sa Bangsamoro Islamic Armed Forces, pati na ang commanders ng koordinasyon at yung de-escalation para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa panahon ng halalan. Samantala, ang kaugnay pang balita niyan, nagsagwa na ho kanina ng testing and sealing. Ito yung final testing and sealing ng Commission on Elections para sa Automated Counting Machines o ACM sa bahagi ng Mindanao. Yan ay upang maipakita ang kahandaan ng poll body para yan sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections sa 14 ng Setyembre. Personal na nasaksihan ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang proseso dyan sa area ng Cotabato City Institute sa Cotabato City. Isa sa mga polling centers para naman sa halalan ay dyan kasi matatagpuan. Layunin ng final testing and sealing na matiyak na 100% handa ang mga makina at ang magiging ligtas, maayos at tapat ang magiging resulta ng halalan para sa parliamentary polls dyan sa Bangsamoro Region. Samantala, naka-standby naman ang mga tauhan ng pambansang pulisya sa Dalican Pilot Elementary School sa Datu Din Sinsuat at dyan sa area ng Maguindanao del Norte, habang hinihintay ang mga makina na gagamitin. Yan ay para sa kanilang final testing and sealing na isasagawa rin agad-agad sa oras na ito ay makarating na. Ang mga poll watchers din ay nakaantabay upang obserbahan ang gagawing proseso. Ay nga sa paaralan ay 16 na silid ang gagamitin bilang polling places at tigi-isa na automated machines ang ilalagay sa bawat silid Nauna nang itinaas ng Philippine National Police ang alert level o alert status sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa kauna-unahang parliamentary elections. Kaugnay pa rin nito mga kabombo at mga Kastar Nation, umiiral na yung full alert declaration ng Philippine National Police para sa kauna-unahang halalan sa parlamento dyan sa Bangsamoro. Kakibat nito mga kabombo ang mga paghahanda na binalangkas ng Philippine National Police. Ay nga kay Philippine National Police spokesperson Colonel Allen Rayco, nakahanda na ang kanilang hanay para tiyakin ang seguridad bago pa man habang at matapos ang halalan. Naka-full alert na rin ang police units doon sa mga karating na rehiyon bilang dagdag na seguridad para sa mga kalapit na lugar upang makapag-reinforce kung kinakailangan sa panahon ng halalan. Sinabi ni Colonel Ko na nasa 98% na ang security preparations ng hanay ng pambansang pulisya. Yan ay para sa Bangsamoro Region at sa gaganaping halalan. Ang natitirang 2% mano ay nakalaan para sa mga adjustment at huling mga aktibidad na kinakailangan maisagawa at makumpleto at para sa mga pangangailangan ng paghahanda bago pa man ang mismong araw ng halalan. Mahigit 600 kandidato ang maglalaban-laban para naman sa 80 pwesto sa Bangsamoro Parliamentary o Parliament. Samantala, mahigit 2.3 milyon ang mga rehistradong butante yung inaasahan na lalahok dyan sa makasaysayang halalan. Tiniyak naman ang pambansang pulisya na gagawin ng lahat upang maging ligtas, maayos at mapayapa ang kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. So muna tayo mga kabombo ng iba pang mga balita. Itong Maritime Industry Authority ay sinabi na yung kapitan ng MV June Aster na nasunog dyan po sa Mykonos, Palawan ay kabilang dun sa mga nakaligtas pero hindi pa ho ito nagpapakita sa tanggapan ng Maritime Industry Authority. Alamin natin ang iba pang mga update mula kay Bombo Isa Cotoner.
4: Bombo Dennis, kinumpirma ng Maritime Industry Authority o Marina sa Bombo Radyo Philippines na nakaligtas ang kapitan ng MV June Aster matapos ang insidente ng sunog sa karagatan niya ng Coron, Palawan. Sa panayam kay Marina Regional Office for Director Attorney Maximo Bañares Jr., sinabi nitong kinumpirma ng shipping company na buhay ang kapitan, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagpapakita sa mga otoridad. Ayon kay Bañares, patuloy na hinahanap ng kagawaran ng kapitan upang makuha ang kanyang pahayag at may sa ilalim sa investigasyon kaugnay ng insidente. Posible ring umanong mapatawan ng administrative liability ang kapitan kung mapapatunayang may nilabag itong maritime safety regulations o iba pang umiiral na patakaran. Maaari umano itong mantong sa pagbawi o revocation ng kanyang lisensya habang hiwalay naman dito ang posibleng civil case na maaaring ihain ng mga pamilya ng mga biktima. Dagdag pa ni Bañares, patuloy ang kanilang close coordination sa ship owner at hinihikayat nila itong makipagtulungan sa paghahanap sa kapitan upang matukoy ang tunay na nangyari sa insidente. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung naging exclusive interview ng Bombo Radyo Philippines kay Maritime Industry Authority Regional Office for Director Attorney Maximo Bañares Jr.
5: Ay totoo po na survivor po yung kapitan po. Ang pangalan po niya si Captain Robert Sarmiento. Survivor po siya. Subalit, hindi po siya, wala po siya sa kustodiya ngayon ng ship owner o ng anumang ahensya ng gobyerno. Kaya hinahanap din po siya ng mga investigating team. Magkakaroon po yan ng liability after po ng due process at matapos ang investigasyon, mapapatawang po yan ng admin na liability. Sa admin liability po, when I'm saying, ang pinakamabigat po yan is the revocation of yung kanya pong lisensya bilang kapitan po. Constant coordination nga po din sa ship owner po. Yung pong ship owner, pinupupuko namin yan at para po ilocate po ang kanilang kapitan dahil kasama po sa mga obligasyon nila ng ship owner.
4: Samantala, patuloy pa rin ang mga hinahanap ng Philippine Coast Guard ang kapitan na si Captain Roel Sarmiento nga dahil hindi ito kabilang sa opisyal na listahan ng 43 nakaligtas sa insidente. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, wala pa rin direktang komunikasyon ng ahensya mula sa kapitan at patuloy ang koordinasyon para matukoy ang kanyang kinaroonan. Mahalaga umano ang pahayag ni Sarmiento sa investigasyon upang matukoy ang naging takbo ng insidente kabilang ang mga utos na ibinigay niya sa mga pasahero at crew nang magsimula ang sunog. Iginit din ang ahensya na may pananagutan ng kapitan dahil siya ang responsable dapat sa mga pasahero, kargamento at kaligtasan ng mga sakay ng barko. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
6: Large pa rin po ang kapitan ng barko dahil lahat po ng survivors na time ay may listahan po tayong ipinrovide. But as we speak po, sa listahan na yan, wala po ang pangalan ng kapitan. Actually, ma'am, that's also the question of the Philippine Coast Guard. For this investigation, the statement of the captain is very significant. I always mention, pagdating po sa paglalayag ng barko, the captain of the ship is the ship captain. So, ibig sabihin, lahat po ng kargamento, pasahero, nasakay po ng kanyang barko, at anuman po ang sitwasyon sa barko, ay responsibilidad po ng kapitan. Kaya napaka-importante rin po talaga na makita at mag-appear itong kapitan to shed light kung ano po talaga ang nangyari at kung ano man po ang ginawa niyang instruction after receiving this report.
7: Yan muna latest update mula dito sa Philippine Coast Guard. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
2: Abangan din mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation, may mga karagdagan pa tayong update dyan sa Curon, Palawan, kaugnay ng sitwasyon ng barkong nasunog at kung kumusta naman yung nagiging pagtugon dito ng mga otoridad sa nasabing pangyayari. Lago tayo musad mga kabombo sa iba pang malalaking balita ngayong weekend. Kapiling ho natin ang isa sa mga tagapagsalita ng panig ng prosecution sa nagpapatuloy na impeachment kay Vice President Sara Duterte. Attorney Hess Montalan, magandang gabi po ang aming pagbati mula rito sa Bombo Radio Philippines where nationwide and worldwide tayo ay napapakinggan at napapanood. This is Bombo Dennis Hamito at welcome to the program, Attorney.
8: Magandang gabi po, Bombo Dennis, sa mga yung tagapakinig.
2: Unang-una, nais po naming makapagtanong ng ilang mahalagang punto sapagkat ilang araw yung nakalipas and nakaantabay yung ating mga kabombo at mga taga-subaybay. Ano, sa nakalipas nitong mga araw, pero ano, without prejudice to whatever yung magiging decision ng impeachment court, meron din ho ba kayong ginagawang hakbang para makakalap ng opinion ukol dun sa voting threshold na pinagdidiskusyonan among senator judges? Dahil lang nagpalutang nitong issue po na ito si Senator Judge Erwin Tulpo, may kontra, may sang-ayon na baguhin yung sistema ng butuhan. How about dyan po sa panig ng prosecution, meron din ba kayong mga ganung hakbang, Attorney?
8: Amin po. As of now, wala naman po pa kami plano na to do anything about po dun sa may voting threshold. Kasi ano po eh, with all due respect po dun sa impeachment court, sila po yung may bahala dyan. Sila po yung mag-determine. At yun nga po, narinig naman po natin last week na magdadala po sila ng amicus curiae or friends of the court po, literal translation po nun, dito po sa ano sa impeachment po starting next Wednesday po. Tapos pagdating naman po sa ano, sa kung ano po pong i-decision nila, respetuhin naman po namin kung ano man po yun.
2: Okay, may mga pinangalanan na ho dito sa mga tinagurian ano, amicus curiae o amicus itong mga friends of court, ika nga ano ho. Kayo nag meron ba doon sa panig po ng prosecution ng mga naisuggest po ninyo na kabilang doon sa inaasahan na haharap po dyan bilang magbibigay ng kanilang legal opinion tungkol ho dito sa pagkakaroon ng voting threshold, Attorney?
8: Well, sa panig naman po namin, we will welcome naman po kung ano pong magiging opinion nitong mga amicus curiae na po ito. Eh, pero sa for us naman po, syempre, for the sake of due process at para naman po maging fair, mas maganda naman po sana na maibaba po itong voting threshold kasi anayin po natin, tuusin po natin ngayon, meron pong 4 senador po na sa kasalukuyan hindi pa po hindi nakapagpag-attend ng impeachment proceedings. Dalawa po sa kanila, hindi nga, or rather tatlo po sa kanila, hindi po nanumpa bilang senator judge. Kaya mas dahil po dun, para maging fair naman po sa amin, and for the sake of due process, maibaba po sana yung threshold. Pero kung magiging decision naman po ng impeachment court na mananatili po ito sa 16 o 2/3 vote po ng lahat ng mga senator, edi irerespetuhin po namin. Pero ngayon po, nagpo-focus lang po kami sa paghahanda for next week. Ayan. Sa mga ipapresenta naming mga testigo at mga dokumento.
2: Okay. Isa po hong interesting issue, Attorney. Sa inyo pong pagtingin, makakatulong ba sa panig ng prosecution yung longer hour ng trial matapos yung imungkahi ito hanggang gabi yung magiging paglilitis at mula doon sa nag-uumpisa dati ng alas 10 ng umaga, gagawin na ho ito sa oras ng hapon hanggang gabi. Pagpasok daw ito ng buwan ng Oktubre, ano po ang inyong so far ang sentimiento ng mga miyembro ng prosecution?
8: Sa tingin ko po, we welcome it po. Pero ito po, personal ko lang po itong opinion. Kasi we welcome it po dahil isipin po natin, pag ngayon po sa kasalukuyan, 10 a.m. up to 3 p.m. po ang impeachment proceedings. Yung taong bayan po, during that time, nagtatrabaho po sila. Iba po sa kanila, mga guro, o kaya mga nurse, o kaya mga nasa ano po, sa mga tindahan po, or mga chopper po. Hindi na, dahil po doon, dahil gumagayak po sila at para kumita ng kanilang pang-araw-araw ng pangangailangan, wala po silang oras para maibigay dito sa pagsabay-bay sa impeachment proceedings. Pero dahil ngayon, balak na po nilang gawing magdamag, maganda po ito. Kasi pag-uwi po nila, kahit magpapahingin lang sila, buksan lang po yung phone nila o yung radio o kaya yung TV, habang nakahiga po sila or nakaupo at namamahinga, masasabay-bayan na po nila itong impeachment proceedings. Kasi importante po na mapanood nila ang at maunawa ang nangyayari ngayon sa impeachment. Kasi pinag-uusapan po dito ang pangalawang pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno. At kailangan may accountability po na sa vice-presidente dito. Kaya nga lang, magdamag na kami dun. So baka magdala ako ng unan starting October. Pantosawa yun eh.
2: Opo. Okay. Isa pang punto at related to that. Ano? Hindi kaya magkaroon naman ng kumbaga, epekto rin in some other perspective. Ika nga, no? Meron nun kasing lumutang dati, nagkakaroon na raw ng impeachment fatigue yung ilang sektor lang naman. Kaya lang, paano ho natin na mahihikayat yun atin pong mga kababayan na subaybayan pa rin ito dahil importante itong takbo ng usapin po na ito dahil kumbaga malaki ang epekto nito kung sakasakali. No? So paano ho natin hihimukin yung publiko na sabi nga niyan kung may impeachment patigman pero kung nakikita nila na maganda yung pag-usad ng trial, well, iba yung magiging interest ng taong bayan. Any take on that, Attorney?
8: Take ko po dito ay, naiintindihan ko naman po kung bakit nagkakaroon na po ng trial fatigue ito pong nangyayari ngayon sa impeachment proceedings. Kasi po, isa po, technical po itong mga nangyayari dito sa impeachment. Mga legal terms, tapos yung procedure, rules of procedure na, syempre naman po, nanggaling po ako dyan eh, dati. Dyan sa legal terms at proceedings na yan. Pero kaya nandito po kami mga tagapagsalita ng prosecution para may paliwanag sa isang simpleng paraan kung paano, kung ano po yung nangyayari. At kung hindi po nila kaya mo sabay-bayan at intindihan na po namin yun, at least manood po ng balita para kahit na radio lang po or TV, lalo po pag tapos po ng trabaho. Kasi importante po ito. Baka sa isa
2: I see. And of course, online na rin po ang mga impormasyon. Ano? Kailangan lang nilang pumili ng legit na source para legit din yung makuha nilang impormasyon, attorney. Okay. Another thing is, ito ho, ano, may final decision na ho ba ang panig ng prosecution tungkol dun sa initial information na posibleng ipatawag si Vice President Sara Duterte, o ito ay patuloy na pinag-uusapan mula po sa inyong panig?
8: As of now, gusto po namin talaga siya ipatawag bilang testigo dito po sa impeachment proceedings ito. Kasi sa nakikita naman natin so far, lahat po ng mga kamay, lahat po ng dokumento nakaturo po sa Vice Presidente. Eh sino pa po ang pinakamagandang mapaliwanag tungkol sa lahat ng mga alegasyon doon ito, kundi ang Vice Presidente mismo.
2: Okay, finally, kumusta ho ang ating paghahanda para sa susunod na article of impeachment? Mukhang magsisimula na rin ho ng panibagong paksa pagkatapos ho nitong mga pagsalang ng mga hostile witness sa mga nakalipas po na araw.
8: Ay, naku po, masasabi ko lang po, magandahan na po ang taong bayan kasi mapapaaga po ang bagong taon dito sa Pilipinas kasi marami pong pasabog at papatukan prosecution pagdating sa mga ebidensya at sa mga testigo na iahay namin sa impeachment court. Kaya subaybayan niyo po.
2: I see. O sige, kami man ay tututok ho dyan, di namin lulubayan itong mga development po na ito. At as it is, ay ihati din po namin dahil ang coverage team ng Bombo Radio ay nakatoon din ho ang atensyon dyan sa mga kaganapan sa Senate Impeachment Court. So maraming salamat po, Attorney, sa mga butil ng impormasyon na inyo pong naibahagi para sa ating mga taga-subaybay ngayong weekend. And happy weekend po sa inyo.
8: Maraming salamat din po Mombo Dennis at sa inyo mga takapakinig. Happy weekend po sa inyo lahat. Thank you po.
2: Kabombo at mga Kastar Nation na, kausap po natin ang isa sa mga tagapagsalita na yung prosecution mula ho sa panig nila. Ayan si Attorney Hess Montalan at may kaugnayan ho doon sa kanilang mga preparasyon at sa mga asahan po natin pagpasok naman ng araw ng Lunes na pagpapatuloy ng impeachment trial. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang posibleng pagkukulang ng kapitan ng pati na yung mga crew ng MV June Aster na nasunog dyan sa Mykonos, Palawan matapos umakyat ho sa 35 yung bilang ng mga naitalang binawian ng buhay sa karagatan ng Palawan. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, inatasan na ang Maritime Safety Investigation at Maritime Crime Investigation Units na alamin ang sanhi ng naturang sunog at kung nasunod ang tamang emergency procedures. Sinusuri na rin ang mga pahayag ng mga survivors maging ang naging aksyon ng crew bago pa man habang at matapos ang insidente. Tinitingnan na rin mga kabombo ang mga kung nakapagbigay ng tamang emergency instructions ang kapitan matapos na may ulat ang naturang sunog. Sinusuri din ang posibleng pananagutan ng kapitan, crew at shipping company lalo na sa dami ng mga nasawi at nawawala hanggang sa mga panahong ito. Nibisigahan din mga kabombo ang ulat ng ilang survivors tungkol sa malakas na pagsabog na kanilang narinig mula mismo sa cargo deck bago pa man sumiklab ang apoy. Gayun din ang posibilidad na may mga pasahero na natrap pa rin dahil sa yung tarpaulin na nakalagay. Gayun man ay hindi pa ito kumpirmado dahil nananatili ang pagkakalubog ng ilang bahagi ng naturang cargo deck na bahagi naman ng pagsisiyasat. E diniklara nang naapula ang naturang sunog bandang alas 10:15 ng umaga nitong Biyernes matapos naman magsimula ang firefighting operations dakong alas 8:30. Patuloy naman ang search and recovery at pati na ang imbestigasyon habang sinabi ng Philippine Coast Guard na pangunahin na prioridad ang maayos at marangal na pag-recover at pag-asikaso doon sa mga biktima. Samantala, sa iba pang mga balita, hinamon dio ng House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative na si Attorney Terry Ridon, si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial sa Senado sa darating na Lunes, Setyembre 14 upang personal na harapin ang mga aligasyon kaugnay ng kanyang sinasabing unexplained wealth. Ang hamon ni Ridon ay kasunod rin ang pahayag ni Vice President Duterte na isinampaumano ang impeachment complaint laban sa kanya nang walang sapat na ebidensya. Yet naman ang mambabatas na kumpleto na ng prosekusyon ang paglalahad ng ebidensya sa grave threat at umano'y malimpag gamit ng confidential funds. Sa darating na Lunes, isimula naman ng lead prosecutors na sina Representative Ridon at Akbayan Party List Representative Jose Manuel Chel Jocno ang paglalahad ng mga ebidensya para sa ika-dalawang artikulo kabilang na ang subpoena bank records at yung tax records na may kaugnayan pa rin sa pamilya Duterte at dun sa asawa ng Vice Presidente na si Attorney Manases Manscarpio at sa kanilang mga kumpanyang pag-aari. Kaugnay nito ay may mga aligasyon din na unexplained wealth, kabiguan na ideklara ang mga pag-aari sa pamamagitan ng deklarasyon sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung mas kilala sa tawag na SALN nitong mga nakalipas na taon. At maging ang kabiguan na mag-divest at patuloy pa rin na magkaroon ng business interest sa ilang kumpanya. Sinabi niya ni Representative Ridon na wala umanong dahilan ito si Vice President Duterte para hindi dumalo sa impeachment trial, lalo't personal itong humarap sa kanyang arraignment sa Quezon City Regional Trial Court kahit hindi yan natuloy nitong araw ng Biyernes. Kaugnay naman ang tatlong bilang ng grave threat na isinampa laban sa kanya. Pamuna tayo ng mga karagdagan pang report. Ang pagturing naman dito kay dating House Speaker Martin Romualdez bilang big fish ng flood control scandal ay pinaninindigan ni Ombudsman Remulla. Yung pagsasauli ng umano'y yaman nitong si Romualdez o yung tinatawag ko na restitution ay ipinaubayan na ng Ombudsman sa tanggapan ng Sandigan Bayan. May balita si Bombo Grant Hilario.
9: Pinanindigan ni Ombudsman Jesus Quispinboing Remulla ang kanyang pagturing kay dating House of Representatives Speaker Martin Romualdez bilang big fish sa manumalyang flood control projects. Ayon sa Tanod Bayan, may tuturing big fish si late First District Representative Romualdez sapagkat unang best umano sa kasaysayan ng bansa na masampa ng kaso ang isang dating House Speaker. Anyaya, kabilang ito sa mga may pinakamatataas na posisyon ng panunungkulan sa gobyerno ng Pilipinas bukod sa mga nagdaang proseso ng impeachment kontra sa Pangulo, Vice Presidente at Chief Justice ng Korte Suprema.
10: Big fish siya. Kasi I think it's the first time that a Speaker of the House has been indicted on any crime. Plunder, no less than plunder pa. Big fish yan. I mean, ano pa bang mas mataas dyan? Of course, we've had impeachments of presidents, impeachments of former Chief Justice, impeachment of the Vice President. These are the top people in this country. Mga pinakamatataas na, ano yan, na antas ng trabaho sa ating takakatungkulan sa ating bansa.
9: Sa kasalukuyan, sinabi ng Ombudsman Remulla na wala pang mas mataas na ranggo o posisyon sa gobyerno kaysa sa isang House Speaker ang nasasampaan ng kaso. Si dating House Speaker Romualdez kasi ay magugunitang sinampaan ng kasong plunder ng Tanod Bayan sa Sandigan Bayan dahil sa umano'y higit 7 bilyong piso halaga ng ninakaw na yaman. Gayunpaman, meron pa anya silang iba na iniimbestigahan at tiniyak na tuloy-tuloy ang imbestigasyong isinasagawa ng Ombudsman kontra korupsyon.
10: So far, parang wala nang mas mataas pa sa ranggo. Of course, meron pa tayo iba tinitingnan, pero sa ngayon, siya pa lang yung nakukuha na mataas na ranggo, pinakamataas na ranggo. Tingnan natin kung hanggang sa aabot to. You see?
9: Samantala, ipinaubaya na ni Ombudsman Boing Remulla sa proseso ng hukuman o Sandigan Bayan ang usaping restitution o yung pagsasauli ni dating House Speaker Romualdez ng umano'y mga nakaw nitong yaman. Abangan na lamang anya kung haantong sa restitution, ngunit binigyan din na dapat maibalik pa rin ang nakabal na pera mula sa anomalya. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
0: Bombo International News.
2: Lumagpas na ho mga kabombo sa 7,000 ang kumpirmadong kaso ng Ebola dyan sa Democratic Republic of Congo. Habang kumalat na rin ang naturang virus sa isang bagong probinsya anya sa data ng kanilang gobyerno. Umaabot sa 7,022 ang kumpirmadong kaso at 3,300 mahigit ang naitala namang binawian ng buhay at 7 probinsya ang kanilang pinagmulan. Ang outbreak na yan ay dulot ng Budibugyo species ng Ebola at ito ay nalagpasan na ang 2018 record hanggang 2020 na epidemic at itinuturing na pinakamalaki at nakamamatay na outbreak sa kasaysayan ng bansang Congo. At kabilang ho mga kabombo doon sa bagong naapektuhan ang South Bangi dyan sa hilagang kanlurang bahagi ng kanilang bansa. Malayo ito sa epicenter ng outbreak. Isang 23 taong gulang na lalaki na namatay umano nitong araw ng Martes ang nagpositibo sa virus matapos na bumiyahe mula naman sa South Kivu nitong Hulyo 10 at muling pumasok doon sa Congo bago pa man nakarating sa South Bangi. Sinimula na ang contact tracing at yung unang kumpirmadong kaso ang kanilang tinutuntun sa South Bangi. At ayon naman sa World Health Organization ay nahahadlangan ang pagpapalawak ng Ebola response dahil sa kakulangan ng trained personnel at pati na yung operational partners at pondo na nakalaan para sa naturang hakbang. Sa iba pa nating balita, itong kapatid ni Vice President Sara Duterte na si Representative Paulo Pulong Duterte ay kinwestiyon yung balak na pagbabago sa rules sa pagboto ng impeachment case laban sa kanyang kapatid. May balita si Bombo J.M. Solomon.
11: Bombo Dennis, kinwestiyon ni Davao City First District Representative Paulo Duterte ang posibilidad na 10 boto lamang ang kailangan para baliktarin ang naunang ruling na nagtakda ng 16 na boto para makonvict ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ang usapin sa voting threshold ay unang umigting matapos questionin sa Senado kung dapat manatili ang 16 vote requirement kasunod ng pagliban ng ilang senator judges sa impeachment proceedings. Matatanda naman na noong day 23 ng impeachment trial, binigyan diin naman ni Senator Judge Bam Aquino na kailangang ihiwalay ang usapin ng threshold sa mismong tanong kung guilty o innocent ang Vice Presidente. Kaugnay niyan, narito balikan natin ang naging pahayag ni Senator Judge Bam Aquino.
12: Presiding Officer, this is an inquiry. The matter of threshold is not really a question of guilt or innocence. It is a matter of threshold. So we cannot assume the position of the prosecution or the defense with regard to threshold questions. So I would like to know, because I think the public is assuming that the defense wants to maintain the threshold and the prosecution wants to lower the threshold. I don't think that's a safe assumption, Mr. President, because threshold questions are not a matter of defense or are not a matter of guilt or innocence. So I would like to be clarified, will the prosecution and defense also present their position to us, maybe in a written form before the oral arguments? Can we assume already that the prosecution is for lowering and the defense is for maintaining the threshold? We shouldn't, no?
13: I'm sorry to disappoint you, and we'll maintain the respective positions as advocates, duty bound to within the bounds of the law. And actually, that will be good for us and our judges for us to hear both sides.
12: Well, in that case, I won't ask them to say it out loud anymore, Mr. Presiding Officer, if that is indeed your information. But just for the record, gusto ko lang pong sabihin, yung issue ng threshold ay ibang issue po yan sa guilt or innocence ng respondent. This is a matter of interpreting the Constitution and has nothing to do with guilt or innocence per se. Thank you, Mr. President.
13: Thank you, Senator Judge Aquino.
11: Ayon kay Aquino, ang threshold ay hindi usapin ng pagkakasala o kawalang sala, kundi tungkol sa bilang ng boto na kinakailangan sa ilalim ng umiiral na proseso. Samantala, iginiit ni Representative Paulo Duterte na hindi maaaring basta gamitin ang mas mababang bilang ng boto para malampasan ang constitutional requirement. Anya, maaaring sapat ang 10 boto para sa isang procedural question kung iyon ang itinakda ng Senate rules, pero hindi umano nangangahulugan

0: Minuto bago sumapit ang ikapito ng gabi. At tayo ng update mga kabombo, kaugnay dun sa magaganap na Bangsamoro Parliamentary Elections. Dahil yung polling precinct para naman sa vulnerable sector ay bukas na, alas 5 pa lamang ng madaling araw para sa pagdaraos ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Elections. Yan at iba pang mga balita, maki-update tayo sa Star FM Cotabato.
1: Maagang bubuksan sa Setyembre 14 ang mga polling precinct para sa mga botanteng kabilang sa vulnerable sector bilang bahagi ng isinasagawang paghahanda para sa kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Election.
2: Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cotabato kay Attorney Renault Macarambon, Provincial Election Supervisor ng Maguindano del Norte, mahalagang maiwasan ang power interruption lalo na sa September 12 kasabay ng isasagawang testing and sealing ng mga election equipment. Aniya, nakahanda na sa mga munisipyo ang mga kagamitang gagamitin sa halalan kaya maaaring maapektuhan ang proseso kung makararanas ng brownout ang mga lugar na pagdarausan ng voting activities. Iginiiti Attorney Macarambon na hindi sapat ang pagkakaroon ng security personnel kung maaantala naman ang operasyon ng mga election equipment dahil sa pagkawala ng kuryente.
3: Pwede maaga. At saka voting time natin is 5 to 7 a.m. for the PWD. Yung mga may kapansanan, buntis, matanda. Tapos 7 to 7, the same. Kaya nananawagan din ako sa ating Majelco ba yung nandito sa Maguindanao, sa electric cooperative natin. Sana po, wala mong brownout kasi hanggang 7. Hindi lang sa election day, but before itong sa September 12 kasi testing and sealing. Yung nang meeting kami ng electric cooperative na in charge doon, sana huwag naman nilang i-brownout. Kasi nandoon na yung ating mga kagamitan, lahat ng gagamitin natin sa election sa mga munisipyo. So kahit may sundalo pa, kung wala namang ilaw, nag-brown out, hindi natin alam anong mangyari.
1: At yan ang aking report mula dito sa Bangsamoro Region. Ako, si Bombasay Olisen. This is Bombaraja Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radyo. Bombo!
0: Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita, mga kabombo. Merong apat na retiradong maestrado ang napili bilang amici curiae at o friends of court. Ang hindi rin nakitaan ng political leaning sa pagitan ng mga Marcos at mga Duterte ayon ho yan sa isang legal strategist. Alamin natin ang kabuuan ng ulat niya ng Bombo Radio Iloilo.
4: Naniniwala ang isang legal strategist na walang magiging pagkiling ang apat na retiradong maestrado ng Supreme Court na pinili ng Senate Impeachment Court bilang legal advisors sa usapin kung dapat bang baguhin ang voting threshold na kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio kay Attorney Dan Cartagena, pinuri nito ang pagpili ng impeachment court sa apat dahil wala umano siyang nakitang pagkakataon na nagpahayag ng kanilang political opinion ang naturang retired justices. Pinuri rin ni Cartagena sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Reynato Puno at Hilario Davida Jr., gayon din si retired Associate Justice Rodolfo Azcuna bilang mga respetadong personalidad. Ayon kay Cartagena, may napansin siyang political leaning kay Davide, ngunit nakataon lamang umano ito sa local politics at hindi sa hidwaan sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Binanggit din ito si Azcuna na nagbibigay rin ng mga panayam, ngunit ayon kay Cartagena, palagi nitong inilalahad ang magkabilang panig ng isang isyo, kaya hindi umano makikita ang pagkiling sa kanyang mga opinyon. Noong nalang sinabi ng Senate Impeachment Court na naging impartial ito sa pagpili sa apat na retiradong maestrado ng Supreme Court bilang amici curiae o friends of court. Samantala, iginiit rin ni Cartagena na dapat manatili ang impeachment court sa nakasaad sa Constitution na 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado ang kinakailangang boto para makonvict ang isang opisyal sa impeachment para kay Cartagena. Speculative lamang at hindi maaaring gawing legal argument ang mga teoryang posibleng hindi makaboto ang ilang senador na hindi dumadalo sa impeachment trial.
5: Yung iba naman na teory na hindi sila makaboto kasi wala sila dito, that's speculative. Hindi yan admissible sa mga legal argument yung speculation. How sure are we na si Bato hindi darating during the voting? How sure are

0: away na Jinggoy Estrada and Marcoleta, Senator Marcoleta, cannot get out of confinement to cast their votes. How sure are we na hindi na babalik si Loren Legarda, yung dalawang Cayetano? So let us not speculate that they will not vote. So if we cannot, we are not allowed to speculate, we will consider na kailangan 24 members of the Senate, yun ang basis ng two-thirds.
1: Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: 24 minuto na bago sumapit ang 7 ng gabi. Papatayo ng karagdagang mga balita, mga kabombo mula sa ating mga himpilan. Ilang abogado tutol doon sa pagtawag ng Senado doon sa mga tinaguriang Michikuray para naman sa impeachment court. Bakit kaya? Ating alamin sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro.
3: Kinundi na at tinawag na labag sa konstitusyon ni Attorney Raymond Batu, legal counsel ng DDS Sara All Confederation, ang plano ng Senate Impeachment Court na magpatawag ng Michikuray o grupo ng mga legal expert. Ayon sa abogado, 2 buwan na ang nakalipas mula nang ipinalabas ni Presiding Officer Chris Escudero ang pinal na desisyon noong Hulyo Assize 2026 na dapat sundin ang 16-vote threshold at hindi ito maaaring apilahin o baliktarin. Nagbabala si Batu na kung papayagan ang pagpapatawag ng eksperto, magdudulot lamang ito ng malaking kaguluhan at kalituhan sa loob ng impeachment court.
4: Now, you take note that in this particular threshold is that they will be voted upon by majority lang ng Senate Impeachment Court. And the majority is 13, which they have. So malower nila ang threshold, di ba? Which is not correct. Now, are they entitled or allowed to interpret the Constitution? The answer is no. Are they the one sole responsible for the impeachment to try and decide the case? Yes. But it does not include interpretation to lower down the threshold. It should be the Supreme Court.
3: Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo N. Caleste, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
2: Grupo naman mga kabombo ng mga guro, merong panawagan na bigyan ng sapat na pondo yung kakulangan ng guro at mga classroom sa 2027 national budget. May naging panayam ang Bombo Radio Rojas.
5: Sa pagdiriwang ng National Teachers Month, nanawagan ang Alliance of Concerned Teachers ng dagdag na guro at silid-aralan matapos makumpirmang walang nakalaang pondo para sa mga bagong public school teachers sa panukalang 2027 national budget. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas, kinibukad ni Sark at Tiempo Alera ng Act Region 6, sinabi nito na patuloy na bumibigat ang workload ng mga guro dahil sa dami ng estudyante at kakulangan ng classrooms. Kinumpirma ni Education Secretary Sunny Angara na humingi ang Department of Education ng 4.29 billion pesos para makapag-hire ng 14,274 na bagong guro. Ngunit hindi ito kasama sa kasalukuyang panukalang budget. Giit ng Alliance of Concerned Teachers, hindi sapata ang pagkilala at pasasalamat sa mga guro ngayong Teachers Month. Kailangan di umano nila ng konkretong suporta. Mas maraming guro, sapat na classroom at mas maayos na working conditions para sa kabakanan ng mga guro at mag-aaral.
6: Siguro ang panawagan ko na lang ay sa mga congressman at mga senador. Sana baliktanawin naman nila ang edukasyon. Sana tingnan nila ang punot dulo at ang kadahilanan kung bakit nagiging mababa. I think nasa third bottom na tayo, na yata tayo ang quality of education natin worldwide. Tingnan nila kung bakit ganun. Iyon ay sa kadahilan ng hindi nila binibigyan ng karampatang budget ang edukasyon para maipatupad ang nais nitong pagpapatupad ng quality education.
5: Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ito si Bombo Syra Joy Aluad Bautista. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!
2: Samantala, sa karagdagan pa natin balita, House Speaker D bumisita doon sa South Cotabato para naman sa ilang aktibidad kaugnay ng mga programa ng Kongreso. Ating alamin yan sa ulat ng Bombo Radio Coronadal.
7: Binigyang diin ni House Speaker Faustino Boje D. III ang kahalagahan ng maayos at transparent na paglalaan ng pondong nakapaloob sa panukalang 7.2 trillion pesos na national budget para sa 2027 upang matiyak na mapakikinabangan ito ng bawat Pilipino. Sa pagbisita ng House Speaker sa South Cotabato Gymnasium and Cultural Center para sa ika-apat na Legisphere Consultation Program ng Kamara de Representantes, sinabi niyang dapat mapunta sa tama at makabuluhang programa ang bawat sentimo ng perang pinagpapaguran ng mga Pilipino. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal kay Speaker D, binigyang diin niya na kabilang sa dapat tutukan ang sektor ng edukasyon na may isa sa pinakamalaking alokasyon sa panukalang budget. Layunin nitong mapatatag ang sistema ng edukasyon at matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataang Pilipino. Iginit din ni Dina ang bawat pisong ilalaan sa mga proyekto at programa ng pamahalaan ay dapat magkaroon ng konkretong epekto sa buhay ng mga Pilipino at makatulong sa pag-angat ng kabuhayan ng bawat pamilya.
8: Priority rito ay ang education. Ang laki ang nilagay natin dyan sa education out of the 7.2 trillion proposed budget for next year. Sila yung pinakamalaking nilaanan natin ng budget para matiyak ng bawat Pilipinong kabataan ay mabigyan ng patas na pagkakataon para matiyak natin na maging maganda ang kanilang kinabukasan. Pinatatatag natin hindi lamang simula sa pinakamababa.
7: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
2: Ang isang labor group ay todo puna doon sa naging hakbang ng Department of Labor and Employment na umano'y pagpabor sa ilang mga kapitalista dahil doon sa mas mababa na wage increase para sa mga manggagawa. Alamin natin ang naging panayam ng Bombo Radio Kalibo.
9: Binatikos ng labor group ang Department of Labor and Employment o DOLE ang hayagang pagpabora sa mga kapitalista matapos na bumaba sa 60 pesos ang taas sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region o NCR mula sa 85 pesos na unang inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board National Capital Region na itinigil ang implementasyon. Ayon sa labor leader and activist na si Leody De Guzman, malaking kawalan sa mga manggagawa ang 25 pesos na increase na hindi pa man na ipatupad ay naglaho na ito na parang bula. Naniniwala si De Guzman na sinabon ng mga kapitalista si Labor Secretary Francis Tolentino dahilan upang nagpalabas ng bagong wage order NCR-28 na nagkaroon aniya ng konsultasyon noong Setyembre 2 kahit na nasa court injunction ang wage order NCR-27. Dagdag pa ng labor leader na malinaw na hindi dinidepensahan ng DOLE ang mga manggagawa na nangangailangan sana ng dagdag na kita dahil hindi sapat ang kanilang kasalukuyang sahod para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maaaring maipatupad ang nasabing bagong taas sahod sa darating na September 26 o 27.
10: Itong si Tolentino ay sinabon ng mga kapitalista at ng Malacanang dahil doon sa kanyang 85 pesos na ibinigay. Kaya bilang tugon ni Tolentino para pagbigyan yung Malacanang at saka itong mga kapitalista binawasan ng 25, inalis yung 25, kaya 60 na lamang ang kanyang ibibigay. Kaya ibig sabihin, wala na yung 85 pesos. Sigurado ako na makakumpanya yan. Hindi yan makamanggagawa. Kung yun ay makamanggagawa, ilalaban niya yung 85 pesos na unang desisyon niya.
9: Si labor leader and activist Leody De Guzman sa kanya naging pahayag. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Kalibo, Bombo Ashley May Pamaos, nag-uulat, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!
2: Samantala, pamilya ng isa sa mga national artist, lalo na ito for visual art, ay kinagalak ko yung parangal na kanilang nakamit ng kanilang mahal sa buhay. At may panayam ang Bombo Radyo Bacolod.
3: Masaya na malungkot ang asawa ng Maestro Locio o si Nino Locio M. Alvarado na kinilalang National Artist for Visual Arts dahil natanggap nito ang parangal na mayroon ng demensya. Kamakailan lamang, dalawang negrensi ang kinilalang national artist sa Proclamation No. 1414, Series of 2026 na kinabibilangan ni Maestro Locio ng Sagay City Negros Occidental at Teddy Hilado ng Silay City Negros Occidental na pinarangalan ng Posthumous Award bilang National Artist for Theater. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Rosalia Alvarado, hindi siya ang nag-bid dahil ayaw niyang siya mismo ang humiling sa pagkilala. Sa halip, ito ay itinulak ng tourism officer sa kanilang lungsod habang ang judge sa film festival na si Tito Valiente naman ang nagpresenta sa pagpalabas ng deedbook. Hindi din inasahan ni Rosalia na mapaparangalan ang kanyang asawa dahil 27 lahat ng mga nagbid sa nasabing parangal. Sa huli, dalawa sila ni Imelda Kahepi Indaya ng Manila ang napili. Labis nitong ipinagpapasalamat sa Diyos na nagbunga ang mga sakripisyo ng kanyang mister. Ayon dito, sa kabila ng kahirapan sa tinahak na passion na hindi nito nauunawaan dati, hindi binatawan ng kanyang mister ang kanyang pagmamahal sa painting. Halos hiwalayan-anya nito si Maestro Locio dahil sila ay naghihirap na, ngunit sa huli nang nakilala at nakatanggap na ng parangal, doon na niya na-appreciate ang passion ng kanyang asawa. Sa kabila na saya, siya ay nalulungkot din na natanggap ni Maestro Locio ang parangal sa panahong ito ay may demensya na. Ngunit naniniwala ito na hindi naman pinangarap ng kanyang mister na sumikat dahil nabasa nito ang write-up ni Maestro Locio dati na nagsasabing I don't want to be popular, I want my message to get across.
11: Thankful talaga ako, parang blessing talaga ni Lord kasi sinagot talaga yung lahat niyang sacrifices. Parang nawala lahat yung galit ng tampo ko, parang nawala lahat. Sabi ko sa kanya, pa, happy ka, national artist ka na. Hindi niya yung dream na mag-national artist siya. Kasi noon, may nabasa ako sa kanyang write-up na I don't want to be a popular. I want my message to get across.
3: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Danica Planilla and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo.
12: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
2: At sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies, naitala ang katumbas ng isang US dollar, umabot mga kabombo, mga ka-Star Nation, ng 62 pesos and 68 centavos. Ang Hong Kong dollar ay 7 pesos and 98 centavos. Singaporean dollar, 49 pesos and 33 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 16 pesos and 66 centavos. At ang Euro ay 72 pesos and 62 centavos. Batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines, at ang data na yan ay mula sa pagsasara ng trading kahapon at ang resumption ay sa araw na ho ng Lunes. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga palatuntunan. Maaari itong tunghayan through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Maaari ho mga kabombo na inyong patuloy na mapakinggan at mapanood ang ating mga palatuntunan. Halimbawa, kayo'y nandyan sa Iloilo, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Iloilo. Sa Bacolod at dyan sa kabuuan ng Negros Island, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio at Star FM Cebu. Habang doon sa probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Rojas. Kung kayo naman ay nasa area ng Aklan, Nariyan ang Bomb Radio Calibo at sa Eastern Visayas, Bomb Radio Tacloban. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo magwakas, narito ang Oracio Imperata for Deliverance from Calamities.
13: Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen.

sa ating po Christmas Countdown. 104 days bago ang araw ng Pasko. It's Christmas, we share the love. At yan ang kalimunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Evening Edition, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapakinggan at mapapanood ang susunod na Bombo Network News sa araw na ho ng Lunes. Pero bukas, meron ho tayong special broadcast para naman sa mga update kaugnay ng Bangsamoro Parliamentary Elections. Bukas ho yan ang tanghali, mga kabombo at mga ka-Star Nation. At mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!

0: Pasensya na, boss, na late. Alam mo, sabi nila, kapag daw, kapag matagal na sa kumpanya, mas matapang malate. Sila pa yung mas malakas ang loob. Nako, nakaka-relate ka ba dyan? The more kang matagal sa isang kumpanya, the more mong kayang malate. Yung tipong late ka na, pero bibili ka pa ng kape mo. Awiting! Awiting late ka na naman mula po sa Moonstar 88. No! Pero alam mo, totoo rin, no? Kapag nagkaka-fiesta sa barangay, sa amin, fiesta sa amin, no? O ba, shoutout ko ang mga taga West Rembo. Yes! O, hindi ko na sasabihin ko saan niya, basta West Rembo. Yan na naman, isang buwan na naman na fiesta. Naka-attend nga ako isang beses. Parang nakikinig ako kasi may mga concert-concert kapag fiesta, di ba? Sabi, 1 month daw ang fiesta. Grabe naman. Pero at least, hindi naman nagkakos ng traffic. Ano lang talaga, hindi makapasok yung mga sasakyan. Kaya kung pupunta ka sa amin, magmotor ka na lang. Mag-commute ka na lang. Anyway, magandang weekend. Happy weekend, Kasray Nation. And happy Saturday sa mga Kasray Nation natin na nasa labas. Na may mga catch up. Alam mo, naiingit ako sa'yo. Sa totoo lang, I miss my friends, but I miss you more. Oras natin, 18 star minutes. Makalipas mo ang 7 ng gabi, 7:18 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo na muli ayon, sweetie girl Yvonne Adarna. Kaya naman, join ka na muna at magbabalik tutugan tayo dito lamang yan sa 12.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Narito ang maswerteng nanalo ng 1,000,000 piso sa Grand Draw ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radyo at Star FM.
2: Ako po si Albert Bautista, nakatira sa Barangay Socorro, Murphy, Quezon City. Sa totoo lang po, hindi ko talaga inakala na mananalo ako. Sumali lang po ako at naghulog ng mga entries. Pero nang malamang pong ako ang napiling grand prize winner at 1,000,000 pesos ang panalo ko, hindi po ako makapaniwala. Sobrang saya po namin ng pamilya ko. Malaking tulong po talaga ang 1,000,000 piso at talagang ligtas sa salamat ko po ito. Maraming salamat po sa Pure Gold na aking proof of purchase na ginamit. Kaya sa lahat ng mga nakikinig ngayon, sumali lang po kayo at huwag palampasin ang pagkakataon. Baka kayo na lang ang susunod na manalo ng malaking premyo. Maraming salamat po sa Star FM, Bobo Radio at sa lahat ng mga sponsors. Talagang napakasaya po ng araw na ito para sa akin at sa pamilya ko. 1,000,000 piso po, hindi ko akalain ako ang mananalo. Maraming salamat Star FM at Bombo Radio. It's all for you, Basta Radio, Bombo.
3: 102.7
4: Basta!

0: Moderna.
1: Kung hindi ka pa nagising sa Jopay na yan, ewan ko na lang. Pero kung hindi ka pa nagigising sa katotohanan, naiintindihan kita. Kasi hindi ganun kabilis yun. May iba-iba yung effect ng katotohanan sa isang tao, no? Yung isa, mabilis. Kumbaga in a snap, bigla siyang babangon, bigla siyang aalis doon sa kasinungalingan. Pero meron naman, yung tipong umaabot din ng ilang taon, no? Bago magising sa katotohanan. Pero ito kasi tradition, something about truth and lie. Ating pag-uusapan tonight, narinig mo na ba ang salitang love bombing? Love bombing? Ano yan? In other words, no, or in Tagalog, parang sumasabog na pagmamahal. Binobomba ka ng pagmamahal niya. Kasi nga, mahal na mahal ka niya. Yun yung sabi niya. Pero ito ha, define natin para sa mga hindi pa masyado nakakaalam. Ano ba yung love bombing? Ito yung ano, yung sobra yung affection. Sa unang date, sa unang pagkikita, parang grabe agad. Hindi mo pa nga ako kilala, tapos mahal na mahal mo na ako agad. So ito yung mga sign, Kasray Nation. Ilan sa mga sign na? Number one, nagra-rush siya sa isang emotional intimacy. Yung tipong gusto na niyang kaagad malaman yung whole life story mo. Tapos sasabihin niya rin yung sa kanya before, kumbaga first date pa lang, buong buhay mo na yung gusto niyang malaman. Relationship goals, great yon, maganda yon, amazing. Pero kapag parang sobrang bilis, pwede mong questionin, no? Parang masyado itong mabilis, ha? Tapos parang mafe-feel mo pa, magigilty ka kasi bakit parang hindi kami same ng enthusiasm, pagiging enthusiastic dun sa isang bagay. Dun sa emotional intimacy kasi gusto niya kaagad-agad. Tapos ito, matibay na sign. Kino-compliment ka niya non-stop. I get it. Maganda ka, mabait ka, mabango ka, perfect ka. Or guwapo ka, ganyan. Pero yung compliment na sobrang non-stop, te, ano ba? Yung mga text niya parang sobrang, akala mo novel. Naalala ko to sa mga kabataan dati, no? Yung mga naka-Manila paper pa.

ginagawa sa life? Bakit gustong gusto mo akong kasama lagi? Ano ba? Yung tipong to the point na kapag hindi ka nag-reply ka agad, igi-guilt trip ka niya na ako, nagbibigay ako ng oras sa'yo pero ikaw hindi ka nagbibigay ng oras. Spending time with your friends alone is nagiging problema sa kanya. He wants all your time. Tapos, actually marami pang iba. Pero baka maubos na yung oras natin. Ito, next na sign. Yung mga gesture niya na sobrang, alam mo yung mga big gesture na hindi pa naman dapat ipakita or iparamdam kasi hindi pa naman first date nyo pa lang, mga let's say 1 month pa lang kayo nag-uusap-usap. Pero grabe na siya yung mga gesture niya. Yan, isa yan sa mga love bombing. He loves you hard, pero hindi ka naman niya kilala talaga. He loves you hard, but he barely knows you. Nakasernation, kapag mayroong isang tao na mahal na mahal, na mahal na mahal ka kaagad, hindi ka pa naman niya nakikita kung paano ka magalit. Hindi ka pa naman niya nakikita kung paano ka maasar. Kung paano ka mawala ng patience kapag traffic, o kaya kapag wala ka ng pera. Hindi niya pa alam yun lahat, pero ang pagmamahal niya sa'yo ay over. Okay lang questionin mo yung mga ganong bagay. Alright, so yun lang. Yun lang naman, share ko lang. Mga kwentuhan tonight about sa mga love bombing. Medyo ano to, no? Tricky to kasi baka makita mo na, hala, sweet niya. Ang ano niya, mahal na mahal, laham na laham niya ako. Yun pala, love bombing na yun. Dangerous yun, kasi nation. Kasi it sometimes kind of a manipulation, no, sa pagdating sa pag-ibig. Kaya ingat-ingat sa mga in love. Yung mga in love tuwing 10 p.m. In love tuwing gabi. Hala. And in love tuwing oras natin. Speaking of oras, time check Kasernation. Kasernation, 17 star minutes. 16 na. 16 star minutes bago mag-8 ng gabi. 7:44 in the evening at the Philippine Standard Time. Kasama mo pa rin ay sweetie girl, Yvonne Adarna. Dito lamang yan sa 102.7 star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Ayos na. Star

0: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta Radyo sa FM.
1: Ayos na.

0: Car FM.
1: You're with Yvonne Adarna.
2: Hello,

nakikipag-date. No, isa ka ba sa... May tawag ba doon? Yung parang date hopping. Kapag yung naka-schedule, yung oras, yung naka-schedule yung date niya. Halimbawa, ngayong Sabado, meron siyang date ng alas 3. Tapos meron siyang last date niya pag 8 p.m. Ganyan. Yan yung kasunod. Scheduling kayo dyan. Ipagsasama ko kayo sa isang araw. The more, the merrier. The more, the many choices you have. Pero aminin natin, Mr. Edicio, no, sa isang sitwasyon, lalo na sa pakikipag-date, hindi natin maiiwasan na magkaroon o kaya maka-encounter ng tinatawag na red flag. Kaya naman samahan mo ako ngayon dito po sa ating live. Pumunta ka lamang sa 102.7 Star FM Manila. At manood! Pwede mo rin i-heart react, wow react, sad react. Sad react kasi nakaka-relate ka. Aray! O kaya naman, comment ka na dyan. Ito pong ating katanungan for tonight sa unang date. Sa unang date pa lang ha, anong red flag ang ayaw mong makita? So imagine ka, Sir Inesio, ito ang sinasabi natin, first date pa lang, eto, siguro bago to, nag-uusap na kayo, nag-good morning, good night na kayo, kumbaga nakaset up na okay, sa darating na araw, sa darating na next weekend, kita tayo. O ngayon, nangyari na, nagkita na kayo, first date. Pero, unfortunately, meron ka mga na-observe. Sabihin na natin na observant ka. And then, di ba, kakabasa mo, kakanood mo, parang naano ka na, gusto maging guarded. Siyempre first date eh, guarded ka pa. Ano ba yung mga red flag na ayaw mong makita sa first date? So, parang, o kaya naman, unang date pa lang, napansin mo na kaagad. Ano na, basahin natin ang mga unang sagot. Sabi ni Kuya, hello po Ate Juan. Yes po, kung pinipilit ka niyang umorder ng pagkain, dinidikta ang dapat mong gawin, sanyalis ito ng pagiging dominante. I love you na po, Ate Yvonne. Ay, gusto ko yun. At maganda rin yung point ng unang comment natin, no? Yung may controlling, dominant yan siya. Dominant naman to si Kuya, oy. Ay, magpatalo. Gusto siya yung magdidikta kung o-order na ba o hindi. Pero minsan, siguro the way mag-approach, the way magsalita, mapapansin mo rin eh. Pero, syempre, hindi naman tayo judgmental. Eh, mamaya pala, ganun lang siya makipag-usap. Kaya, o-obserbahin mo pa ulit sa the way makipag-communicate kapag hindi na kayo magkaharap. At kapag paano natapos ang inyong date. Ito naman ang sunod. Sabi niya, good evening, Yvonne and Blooms. Sa akin, unang meet-up ko sa kanya, siya pa ang bumili ng damit ko. Kasi itim ang damit ko noon. Red flag sa akin yun. Friend slash classmate niya na puro matanong sa akin. Ang daming tanong na kala mo job interview, aray mo. Alam mo, hindi ko naintindihan. Ano ba, maraming tanong yung kadate mo? Sa akin, unang meet-up ko sa kanya, siya pa ang bumili ng damit ko. Ah, kumbaga, hindi niya type yung suot mo, kaya bumili siya ng damit for you. Wow! Ibig sabihin, may pera yan siya. Ang daming tanong, alam mo, job interview. Kasi pag nakipag-date ka, getting to know talaga. Pero wag naman yung anong mga strengths and weaknesses mo. Wag naman siguro ganyan. HR yan. O sunod, ito sabi niya. Magaling gabi po, Sir Yvonne. Para kang Rosas. Maging classmate palagi. Gusto mo ako maging classmate? Wala na, hindi na ako nag-aaral eh. O sunod. Hi, ganang gabi DJ ko for me. Sa totoong tao, siguro sa unang date namin, ang ayaw na ayaw kong makita na magiging cause ng red flag, siguro yung hindi man lang marunong magtanong. Oh,
hindi man lang marunong magtanong about myself and wala man lang kaimik-imik. Yung tipong kumain lang tapos wala na. Tapos wala lang, diba? Nakakapagod yung sitwasyon na yun. Yung parang nadadala ka rin sa katahimikan niya. Siguro dapat sinasabi na lang niya ng totoo kung ayaw niya ng date para hindi na nag-e-effort yung tao. Di po ba? Kasi ang totoong tao parang willing lahat ipakita ang nararamdaman niya. Hindi dapat siya nahihiya kung alam niyang ito na pero kung hindi pa ready, huwag dapat makipag-date. Kasi jahe lang po sa mga kadate nyo if mangyari lang po. Yan lang po, DJ ko, share ko lang based on

Wala mo lang, hindi mo lang nagpakita ng interes. Show some interest naman, kahit pa paano. And ito, it goes for you din. Blessing din sa'yo. At least nakita mo, hindi siya interesado, hindi kami mag-work. Okay na to. Last na to. Wala nang susunod na date. Last na to. Thank you for sharing. Ito naman, sunod, sabi niya, top of the list talaga. Yung bastos sa service staff. Wait, totoo to ha. Wait staff, driver, security guard, autopass agad kapag ganito. Laging nakatutok sa phone, para kang nakikipag-date sa screen, hindi sa tao, at kawalang galang sa oras. Sobrang huli dumating nang walang malinaw o valid na dahilan at walang pasabi. Baka mamaya yung kadate mo kapag tinanong mo, ang topic nyo lang dalawa, 6-7. Huwag naman, nakipag-date ka sa bagets. Baka lagi naka-7, gagawin mo, 6-7. Autopass, mga mi. Pero totoo ito, no? Sabi nga, i-obserbahan mo kung paano siya makitungo sa mga, halimbawa, yung sa waiter, sa guard, sa janitor, at sino pa ba, sa cashier, sa lahat. That's how you see. Paano kung alam niya rin yung ganun? Mabait din siya. Kasi alam niya na inoobserbahan mo siya. And then may second date. May second date para lang makita kung totoo o hindi. Genuine ba yan o hindi? At ito naman ang sunod. Sabi niya, yung ikaw yung kadate pero mayroon pang iba, mayroon pa siyang ibang reserva. In short, pinagsabay. Siguro kung nasa trentahin na, baka, ewan ko, pagsasabay na lang. Kasi wala, kulang eh, kulang sa oras. Mag-busy siya masyado, pero kaya niya magsabay. Pero busy siya sa pakikipag-date. Wala siyang oras, kaya include na lang sa schedule para isahan na lang. Isahan na lang! Ito naman, sunod, sabi niya, good evening Ate Yvonne. So, unang date namin, ang daming demand. Yung parang ahas. Wow! Makayapos, puro holding hands. Demanding sa lahat ng bagay at magko-comment lang ako sa sinabi mo kagabi na stop right there. Dapat stop right now. Te, nagbibiro lang te. Napaka naman. Stop right now. Thank you very much. I need somebody with a human touch. Ah, okay. Kanta pala. Sorry na. Oo nga naman. Stop right now. Uy, maganda rin yung kantang yun ha. Ano mga title nun? I-comment mo nga anong title nun. Pag gusto kong sumayaw. Nakaka-good vibes yung kantang yan eh. Pero totoo, red flag. Oo, red flag. Ang clingy-clingy. Unang date. Girl, di mo pa nga. Di ba tayo magkakalala? Ang clingy mo naman. Sino ka dyan? Ayaw sa clingy, ano? Hindi naman. Parang ano lang. Siyempre, first date yun eh. Kalmahan. Kalmahan lang. Ikaw eh, napaghahalataan eh. Diba? Kapag yung kadate mo, aggressive. Ay, girl. Anong gusto mo? Also naman, sabi niya, good PM po sa magandang DJ Von. Para po sa akin yung panlabas na ugali niya. May panloob bang ugali? Ano ba? Yung panlabas na anyo o yung ugali? Yung panlabas na anyo talaga yon. Like, kung paano siya makitungo, no? Ano ba yung ugali niya? Kasi kung ano yung nasa loob mo, lumalabas yun ang kusa. Diba? What's in your heart speaks of the mind. Ano daw? Kusa, you get it. Ano naman? Next, sabi niya. Para sa akin lang to, ha? Ang ayaw ko makita sa kanya is yung pag kumain kami sa labas is yung sumisigaw siya ng hoy! Walang kanin buhay. Ito, joke lang, Mami Bon. For me, ayoko po muna sagutin yung tanong. Basta, ayoko muna ng mga date-date na yan. Atake ka dyan, Mars. Diba? Uy, si Emerson ba to? Yung taga-Tacloban. Ano na? Nagbago ka naman ng FB? Basta, time first ka muna sa pakikipag-date. Time first muna sa getting to know someone and getting to know each other. Kasi ikaw ay nasa getting to know myself. Wow! Kala mo naman talaga.

Anyway, thank you so much sa lahat po ng mga sumagot sa atin tonight. Magandang gabi po. Ayan, tingnan natin ang ating mga live comments. Hello po sa mga viewers natin. Good evening. Tingnan naman natin ang mga live comments natin dyan. Sa mga gusto pong umabol, ha, pwede po kayo mag-type ng inyong sagot. Ano ba yung mga red flag na ayaw mo sa pakikipag-date or sa unang date pa lang, anong red flag ang ayaw mong makita? However, habang ikaw po ay nagtatype ng sagot mo, pag-usapan natin, ano ba yung mga signs, yung mga symptoms na malala ka na? Hindi yun. Red na red flag yung isang tao sa first date pa lang, 'di ba? Ito yung mga titingnan mo.

Good evening po, Miss DJ. Watching po sa inyo from Camarines Sur. Hello. Stop Lang. Title nun by Spice Girls. Ah, okay. Tama. Ang cute nun. Good evening, DJ Juan. Para po sa akin, attitude talaga. Pero hindi ko naranasan makipag-date. Tanan kasi ang naabutan ko. Tanan yarn. Salamat po from Riyadh, Saudi Arabia. Ang ngayon lang nakabalik, marami lang inasikaso and sunod-sunod sa mga concert pinuntahan dahil marami dito sa Legion, Peter Karma and si Fafa Earl Agustin. Oh, ito araya. Yun nga, may nagtanong, sabi niya, yung ano daw red flag. Ako, ano naranasan ko kasi Nation ha, yung ano, kumain na siya. Malapit na ako noon, so makikita na. Tapos, nalaman ko nag-order na siya, kumain na raw siya. Diba may ipag-date ka tapos una kang kakain? Diba dapat hihintay mo yung kasama mo para sabay kayong kumain? Eh, ang sabi niya, kinakabahan daw kasi siya. Girl! So, na-realize ko nun. Parang kalaunan. Ano to? Anong college ako? Na-realize ko. Parang mali yun. Mali talaga yun. Why ipag-date ka tapos ikaw yung unang kumain? Kumain ka na? Ano sense, diba? Yun yung naranasan ko. So, it's from my experience. Ewan ko lang sa experience mo kung meron ka rin. Ay, tingnan natin. Ayan, thank you so much. Ay, hello po sa mga taga-Bombo Radio dyan. Sige, scroll na po tayo. Tingnan natin ang iba. Ano na? Ganda gabi. DJ, ikaw ba? Paano ka makipag-date? Ah, yan yung tanong. Paano ka makipag-date? Makikipag-kita. Yun lang. Chika-chika. Pero alam mo, ate, sa totoo lang, hindi ko na alam yung feeling ko paano kapag-date. Tsaka ayoko nang ganun. Yung feeling ng kinakabahan ka, nako-conscious ka, nakakatakot. Hello. Kaya single na lang tayo forever. Papa Bear, ang cute naman ang pangalan mo. Good evening po, Miss DJ. Watching sa inyo. God bless. Thanks, Papa Bear ng Camarines Sur. Eh, hello po, DJ. Nabasa ko na yung tigil. Hello po, DJ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasi Nation from Bagumbayan, Pililia Rizal. Pabati naman daw kay Wendell. Hello. Ay, nako. Kayo, ha? Oh, ha. Hindi tama yon.

0: It's the magic touch. Halatang kagigising lamang ng inyong lingkod. It's a good morning. Awaiting the magic touch. Wala po yan sa The Platters. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Good morning! Nako, manggigising lamang po ako ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga kailangan na pong bumangon dahil magwawalis na po sa labas ang ating mga lola at lolo. Halo po sa inyo dyan. Good morning po sa inyo dahil sa panibagong pagkakataon po muli ang ipinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbubulahan, mga nagagandahan, nagagupuan at super duper sa kakyutan. Mga ka-Star Nation natin all over the world. It's a good morning ha. Itong Sunday na to, good day ito. Kaya kailangan may good thoughts lang tayo. Mag-pray. Mag-pray po bago bumangon ha. Baka mamaya bigla ka nalang bumangon. Ikaw talaga. But anyways, ako po muli ang inyong mga kasama, mga kabandingan, mga kabulahan. Ngayong morning, it's my favorite day, favorite program, palagi naman. Oo, kaya alam nyo na, hindi po, pag umabsent ako ng Sunday, alam nyo na kailangan yon. Ha, may sakit, ganyan. Diba? Kasi favorite programs ko talaga kapag Sunday. Ako po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Star DJ German Bolero. Kaya naman, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa impilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Star FM. Great songs,
1: great memories. On All Star

0: German Bolero.
1: Yan ang awiting Don't Cry, Joni by Conway Twitty. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 28 Star Minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Gusto mo yung hapon na? Alas 5 ng hapon sa ibang bansa. Diba, alas 5 ng madaling araw, 5:28 in the early morning. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Nakakain ka na ba? Nag-breakfast ka na ba? Ako katatapos lang. And I love it kasi gutom ako. Kagabi, pag-uwi ko, natulog ako agad kasi nga maaga ako ngayon. Diba? Yes, kaya naman sobrang gutom ko. Sobra yung gutom na naramdaman ko. But anyways, ito na nga sa ating SKL sa mga ka-Star Nation natin. Isang kaalaman lamang, no? It's a music knowledge. Ganon. Ito ang ating music knowledge sa mga oras na ito, no? Kasi syempre alam naman natin tong awitin na napakinggan natin. As in yung Joni Joni, please don't cry. Diba ganon? So Don't Cry Joni by Conway Twitty and Johnny Lee. Yan ba? Tama ba? Oo. Conway Twitty ba ay lalaki o babae? Oh, lalaki pala siya. Kasi naman mukhang ano, no? Mukhang babae yung pangalan. Pero ito ha, alam nyo ba na yung, dahil nga alam natin yung kantang yan, yung Don't Cry Joni, very, very ano natin yan, ano? Alam mo na yan. Diba lalong-lalo na kung matanda ka na, kagaya ko, diba? So medyo napapakinggan na talaga natin yan, lalong-lalo na kapag Sunday. Eh syempre kung hindi mo, kung kagaya mo ako na hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin ang mga lyrics, yung lyrics ng kanta, doon lang talaga ako sa melody, no? Sa melodeya ba? Sa tunog-tunog, di ba? Pero yung kwento pala ng kantang yan, yung Don't Cry Joni, is unrequited, yung parang hindi mo na maaari, pwedeng May-December kind of relationship, yung ibig sabihin nun, yung medyo malayo yung age gap nung dalawa. Diba? So yan po ay kinanta mismo ni Conway Twitty kasama yung kanyang anak na si Joni Lee. Diba? Conversational actually siya. Pero parang kung titingnan mo, parang ano, no? Medyo incest pala siya. Sorry na, trigger warning. Pero sila lang naman yung nag-portray nung storya ng kanta. Diba? Kasi kung titingnan mo, tatay at anak talaga yung kumakanta. Pero yung story kasi ay story siya ng isang lalaki na medyo mas matanda doon sa babae. Diba? 22 years old yung lalaki, tapos 15 years old yung babae. So, nag-confess si Joni doon sa kwento, ano, ng kantang ito. Nag-confess siya, umamin siya ng kanyang pag-ibig, pagmamahal doon sa lalaki. Pero sabi nung lalaki, hindi maaari dahil mas matanda ako sa'yo. Malaki ang age gap natin, ganyan. So, sabi niya, so umiyak si Joni. So, sabi niya, Joni, Joni, please don't cry. Ano ba naman itong pagkakwento ko, no? Diba? Tapos, edi, ano, move on. Sabihin natin, nag-move on naman si Joni kahit bata pa siya, ano. Tapos, syempre, dumating ang siguro 5 years after, ganyan, medyo, well, lumayo si ano, no? Si kuya natin, lumayo, ganyan. Pero nung lumayo kasi siya, doon niya na-realize na, wait, may pagmamahal din pala ako sa'yo. Mga ganon. So, hindi niya kinaya. Bumalik siya doon sa town. Diba? So, binalikan niya si Joni after 5 years. Tapos, sabi naman ni Joni, It's too late. It's too late. Huli na ang lahat. Kasi, pinakasalan ko na yung best friend niya na si John. Yan. Diba? So sa uli, diba, yung pinakahuling linya doon sa kanta, sinabi naman niya, no? Sinabi naman ni Joni kay Jimmy na, Jimmy, Jimmy, please don't cry. Diba? I married your best friend, John. My goodness! Hi! Oy, may lesson, no? May lesson yung kanta. Pero kung titingnan, medyo nga na-realize ko lang ngayon, no? Na ang kumanta ay na tatay at anak. So parang, ew. Diba? Pero pinortray lang naman nila kung sino yung nasa storya ng kanta. Diba? Pero if kadiri talaga ang incest. Incest yung ano, ha? Yung mga pumapato sa mga kamag-anak. Hi, bad yan. Kigilak sa yun. Ikaw naman bahala, pero para sa akin bad yun. Baka sa'yo kasi hindi. Diba? I mean, yung storya nung kanta, may lesson siya, no? Na kapag wala na sa atin yung isang bagay or tao, actually kahit bagay eh, doon mo nare-realize yung importance niya. Doon mo nare-realize na gusto mo rin pala siya. Doon mo nare-realize yung value niya. Doon mo nalalaman. Diba? Kaya nung umalis na, wala na si Joni doon sa buhay ni Jimmy, doon niya na-realize na, wait, mahal ko rin pala siya. Tapos yung pagbalik niya, ayun nga lang, after 5 years, kinakasala na. So 20 years old, may asawa. Ano ba naman to si Joni? 20 years old, may asawa na agad. Pero ganun naman talaga dati, ano, kasi multiplication table daw before. Diba? Multiply and multiply. Go and multiply. Pero ngayon, ano, parang too early yung 20 years old. Meron ka ng anak. Ay, may anak tuloy. Kahit asawa pala. Eh, kayo naman bahala yan. Alam niyo yung pag-aasawa, yung pagiging nanay or pagiging asawa muna. Pagiging husband and wife. May mga ganyan talaga, may mga tao talaga na yun yung gusto nilang pangarap sa buhay. Pero more than that, mas maganda or mas makabuluhan or mas okay. Hindi naman sa mas okay, pero 'di ba kung halimbawa tanongin mo yung bata, sabi mo, anong gusto mong paglaki? Tapos sabi niya, gusto ko po maging nanay. 'Di ba? Gusto ko po maging tatay. Iyon yung maganda. 'Di ba? Kasi isa nga naman talagang profesyon na walang bayad. At pagmamahal lamang ang kailangan, oo, number one, kapag magiging tatay ka or kapag magiging nanay ka. Diba? Kapag sinabi kasing nanay or tatay, may offsprings na yan. Or offspring, meron ng anak. At ganun pa rin naman, kung ikaw gusto mo maging asawa, it's okay. Diba? Basta dapat buo yung puso mo dyan at gustong-gusto mo talaga yung pagiging asawa mo yon. Pagiging asawa. Hindi kasi pwede yung parang napilit ka lang, oo, kasi hindi talaga yan magiging successful in the very, very future. Ayun po ang ating SKL. Share ko lang na madami na po akong masyadong nabanggit, oo, kasi ang daldal ko talaga. Diba? Awiting Don't Cry Joni, mula po yan kay Conway Tweedy. Na si Conway Tweedy, isa pong lalaki po siya, ha? Siya po yung lalaki doon sa kanta. Tapos yung babae doon, yun yung anak niya mismo na si Joni Lee. Oh, kala nyo. Check nga natin, baka mamaya hindi naman pala. O, real life daughter niya si Joni. Diba, heartbreaking story yung kanilang pinortray. Pero parang kung titingnan mo nga, no, parang incest, tapos kadiri. Ano ba naman yan? But it's still a good morning sa mga ka-Starnation natin. Kamusta ang Sunday mo? Ako po muna ang iyong mga kasama. Actually, ako na. Sabihin ko na, ha? Ako na po yung palagi ninyong mga kasama every morning pag Sunday. Dahil nasa Makati News Center na po ng Bombo News Center Makati, no? Si DJ Kimmy Gora. Sabihin ko na rin ba? I'm sad, of course. Kasi ayoko. Gusto ko yung lineup namin. Sana walang nakikinig na boss. My goodness. But anyway, sa oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Antayin na lang natin kasi maglilipat na naman siya. 37 star minutes. Makalipas ang alas 5 ng umaga. 5:37 in the early morning. Yan pong ating Philippine Standard Time. Again, star DJ German Bolero ang iyong kasama. Kabandingan kabulahan hanggang alas 8 ng umaga dito sa programang All Star Sunday. I love it. I love being with you every Sunday morning. Because I love that program. Anyways, right now, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Great songs, great memories. On all

0: two. German Bolero.
1: Yan ang awiting Angels on My Shoulder. Mula po yan sa Cascades. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 30 Star Minutes. Makalipas ang alas 6 ng umaga, 11:30 in the morning. Yes, yan po ang ating Philippine Standard Time. Kaya naman, ngayong umaga, ikaw ay ngumiti. Yes, ingiti mo ang iyong mga pag-iisip, yun lang talaga ha. Oo, hindi mo kailangan ingiti yung mga labi mo. Tigil mo na yan, hala. Sabi niya, nakangiti na ako eh. Hindi. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng smiling thoughts or yung mga basta yung maganda, no, magandang pag-iisip or thoughts lang talaga. Okay na yan. Hindi mo kailangan tumawa, hindi mo kailangan ngumiti literally, no, nang literal. Kasi yung gawaing ganyan, eh meron po yung naibibigay na maganda talaga sa ating pagkatao, 'di ba? Hindi lang sa kalooban kundi sa panlabas. Yes, nakaanyuan. Ito ah, syempre nakakapababa yan ng stress at magandang paraan yan para simulan ang araw. 'Di ba? Sinasabi nila mga Pilipino, resilient daw. 'Di ba? At dito mas mapapakita mo yung resiliency mo, yung pagbangon mo, hindi yung parang alam mo yun, nalugmok ka na talaga. 'Di ba? Kasi tutulungan mo din talaga yung sarili mo. Kaya ito yung isa sa mga magandang pagtulong sa sarili. Yung pagkakaroon ng smiling thought or yung basta yung maganda yung nasa kalooban mo, na maganda yung nasa isipan mo, yung thoughts mo ay maganda. 'Di ba? At saka basta na 'di ba sinasabi nila ang depression daw ay pagkubli ng nararamdaman, 'di ba? At para matulungan mo 'yan, kailangan mong i-express 'yan, 'di ba? Ilabas, 'di ba? Kaya kailangan mailalabas mo ito din pala sa pamamagitan ng pagkakaroon ng magandang thoughts, 'no? Magandang pag-iisip, magandang iniisip. 'Di ba? Basta yung kailangan chill ka lang, kalmado lang yung nasa kalooban mo. Promise, hindi mo talaga kailangan tumawa, 'di ba? Para magkaroon ng magandang umaga, magandang araw. Hindi mo kailangan tumawa, hindi mo kailangan gumiti. Basta kailangan alam mo na yung nasa loob ng iyong isipan ay maganda. Good thoughts. Yan. At syempre, magandang panimula yan sa umaga. Dahil sa umaga pa lang, sa pagkagising mo pa lang, matalas na agad ang iyong focus. Diba? Tulis niya eh. Tulis na agad ang focus mo eh. Yung focus mo for the day, it's going to be very, very good. So yan ha, basta yan yung isa sa mga bagay, yun yung number one o isa sa mga una na pwede mong gawin every morning. Kaya naman sa mga ka-Star Nation natin, it's a good morning. Good morning sa iyo! Ayan na, kung like mo yan, i-like mo na yan, tapos i-share mo na rin yan. Actually, sabihin mo na rin sa mga kasama mo ngayon, right now, na magkaroon ka, ngumiti ka. No, ngumiti ka, pangitiin mo ang iyong thoughts, ang iyong pag-iisip. Okay, hindi mo kailangan ngumiti, literally. Yan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sorry na, ay kanina pa yan. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas sa 34 Star Minutes. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. 6:34 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Baliktugtugan muna tayo sa ating programang All-Star Sunday with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Dito pa rin po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
3: Star FM. Great songs, great memories.
4: On All Star Sunday.

0: Awitin na mula po kay Sir Tom Jones sa Little Green Apples. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 29 Star Minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, 7:29 in the morning. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ayan na, si Sir Tom Jones. Siyempre, Welsh siya. Actually, no, hindi siya American. Yeah. He's not American. Well, iconic Welsh singer siya. Kilala sa kanyang deep at powerful na boses. At diba, at kilala siya sa mga awitin na Delilah, Sex Bomb. Diba, it's not unusual. Yung mga ganon. Kanyang awitin. Kanyang buong pangalan ay Thomas John Woodward. Pinanganak sa Pontypridd, South Wales noong June 7, 1940. Ayan na, ang kanyang tatay ay nagmimina or mommy miners. Nagmimina, ayan, minero, kumbaga ano. At siya po ay nagtrabaho din, no, si Sir Tom Jones bilang construction worker at sa isang factory bago siya sumikat. Diba? At meron po siya, nagkaroon siya actually ng TB or tuberculosis noong siya ay 12 years old at 2 years po siyang recovering sa kanyang higaan. Diba? Yun yung ilan sa mga parang unknown facts about Sir Tom Jones. Siyempre, ang kanyang breakout song na It's Not Unusual, dyan po ay umabot sa number 1 sa UK noong 1965. Nanalo po siya ng Grammy Awards bilang Best New Artist noong 1966. At si Queen Elizabeth II, alam mo yung mga knighting process. No, ibinigyan niya po ng ganyan na si Sir Tom Jones sa Buckingham Palace noong 2006 naman. No, diba? At napakabait, napakabuting tao po niya ni Sir Tom Jones bilang nakasama ko na siya one time sa aking panaginip. Alam mo yung kahit panaginip lang, alam kong mabait siya. Pero totoo ha, alam mo maraming mga nagsasabi na mabuting tao po si Sir Tom Jones. Naman siya po ang ating featured artist ngayong oras na ito, Sir Tom Jones, or kilala or bilang ang totoong pangalan, ang totoong pangalan po ay Thomas John Woodward. Yan. Marami pong mga awitin na mula sa kanya dito po sa programang All Star Sunday. Diba, ano ba yung mga gusto natin pangalan, mga awitin niya, no? Na yung Delilah, Y-O-Y, charo. Iba pala yun. But anyways, hanggang alas 8 or tama, alas 8 po ng umaga ang ating programang All Star Sunday. Susunod na po ang Bombo Network, charo. Ang programang Sunday Disco Flashback. Ako pa rin pong inyong kasama dyan, Kabandingan Kabulan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. 32 Star Minutes or 7:33 in the morning. Yan po ating Philippine Standard Time. Let's go back to more of the music. Ang mga Tagalog naman na nagagandahan. Ang mga old songs sa inyong mapapakinggan. Coming up next. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Love!

0: So goes our good times from the past on All Star Sunday. Till next Sunday, right here on Star FM. Basta Star.
1: Ayos, nakakapagod naman.
2: Ayos lang yan. Kahit buong araw tayo nagtatrabaho, syempre, di tayo nag-iisa. Dahil kasama natin ng Star FM.
1: Tama, sure na hindi ka maboboring sa ganda ng mga playlist. At sabayan pa ng mga kwelang DJ.
2: Tara, buksan mo na ang radyo.
3: Dahil kaming mga mananahi dito sa Laguna, lagi naming kapiling ang 102.7 Star FM.
4: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
5: Star FM.
6: Star FM.
7: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
8: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
9: 102.7.
4: Sasar ko na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi. Bibilog-bilogin. Bobola-bolain ka sa bag-da-bag. DJ German Bolero. DJ German Bolero. German Bolero.
0: Dance to the most unforgettable hits from the past as Star FM now brings you Sunday Disco Flashback on Star FM.